ojumo ba ti mo ife so wa pogan la ba ma gbo ojo ba gbede bi o fe afiju radio wa fe de fe yo apate ede o ku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ife so wa po amejeje 92.9 awon la pede kinu elede odun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awon la gba ni bi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pombele ni bi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasu aju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le fun oye be bond fm 92.9 eso wa so wa ni nbe ife so wa po amele to mo yan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro.

0: igbami owo oro wa ko ni si aye igbami osu wa yo wa ko ni si oro pause ori o ibadan ni materials lo loko won je ma dupe lowo segun gbele ultimate promoter mzizi anan ultimate promoter mzizi ye segun gbele sege fe jo korebeka olure si ni somoru ba ri ga gugu awon fa gle music baba en gbe bi loko loko ah ikoro odun lo ba mi lalejo bakan en gboro gbagbe ewo ni je wa ni kwara ye Joshua Adimola record ni ti gbogbo dupo alaji dawo baba lo so pa dini abo gbogbo dupo lo yo ta wa lojo pe baba wa sa ja pe ni part 1 ko lo odun ki ko yin
1: lo ko ti ni ni oje jo ko sule ba ale atete pe baba gona abo ki ogun lata boro
0: alejo mi ikono odun lo ba mi lalejo aku pa ni modun leya
1: aku pa odun
0: alaye nda jodu okuro nda jodu lagboro oba alaye nse ashe ashe ashe ashe ashe
1: abo tori fun olohun fi gbogbo wa o
0: ami ami
1: eke bi bara se bi gbogbo ala mo bi bi se ri bayi ka ma koja aye wa o ka ma koja aye wa o bi tabo ba se lo e ko wo ran se sile ẹni tẹ wà ní kona ẹsẹ mọ níwọn bá ara yìí ẹ gbogbo ara mọ bí mi ṣe rí o yàtọ fọdún a nà ó lérí ọmọ a nà ó lérí ara wa ẹni kálukú ó ṣe jẹjẹ o ẹ kú iṣẹ ìnáwó.
0: Chibu Chibu ẹlẹ́wà àtàkùn ẹlẹ́wà àtàkùn
1: ẹlẹ́wà àtàkùn ẹlẹ́wà àtàkùn ni o.
0: Àdúgbò fọlọ́rọ̀ wa àdúgbò fọwọ́ ọba ọlọ́ọ̀ba ló ní bíbí àṣírí lọ́dọ̀ bó ṣe ara wẹ lomi to pe lowo lowo bayi asiri eran ti bo boya gbo ni mo pa ni o boya ra kun mi ni o boya mo lu ni o mo si se pade mi leyin kule bi aso re wa mo fi mo ruye ugbo na wonu ara won eran yi o ni jakun mo si ni fi se fi da yin o ni fi se jo mejo yin o ikun odun lo ba mi lalejo 0216913968 na ni ojo opo o n bẹnu awọn to jẹ pe o ti ra aṣọ tasiri ti bo bayalera ni delamia ni ankara ni satin ni leesi ni mọrọmọ rẹ yidi ni o ni wọ fun yẹyin naa lẹwọ nkan ibi kuda ti lai 0816913968 naa loju opo tabi 0706316196 ah le gbọdọ ju obinrin o tori e ba lo mo ka to ba bo obini okan emi lo mi ta wa lojo pelu
1: enu e ko jimo
0: okunrin ni abo
1: obinrin obini o la wa
0: ti to aku pa le mo odun ikuna odun ni e lo ba mi lalejo
1: agbo aba alaye na ba ba ro to wa ro si se ro re ro
0: ami
1: e ro wa si ni dako
0: ami
1: e ro ba ba ke mo ti se fi da wa ga pa ro lohun
0: ami
1: no ayo na ma fi se o eni ti o ba le ro wo e ro o pa di e ti o ba le ro wa di e ko pa ko ka se adonjo mo ba ya ba ba se gbe o lohun a te gba fun aba ba se se o
0: ẹ bá ń kí ṣéègùn wá bẹ̀rẹ̀ o bàbá tó máa ń fàgbà
1: ìjà bẹ̀rẹ̀
0: ẹ ó kọ bàbá yìí ní ẹ.
1: Jake wa Jamiu wà ní IKP
0: ẹ bá ń kí wọn
1: pẹ́ ní ọ̀fẹ́
0: ilé ọ̀fẹ́ ilé ọkùnrin palẹ̀ mọ́ ọdún ilé yà ó. Honorary my dear. And he gets out of
1: What is it? Oh, you want to go to the hospital?
0: Amen. She go.
1: To.
0: In the back we talk about 40 hours. To look at Uri Pawo Wale. I want man. Eja put in the part one. Put in akoko. Be glad. Be glad lie. Inshallah. To watu di jome do le akoto. Atu ma tesiwaju. Lori to ato yin ojumare ti Saturday won lo ye ogboro ku lori afefe omo yele ko mo lori fuwa lase le se Bond FM ani a wuse ni gbogbo ba de ni ajasa ah lori ade bi pe ajasa ko go bi ko tun gbogbo na wonu ala mo risiko apo mo oni ka mo ki o ba gbadada bi o aso ajo ni ko tun ti lu ko tun ma fa tab ga fa tun ni ka la de le yo to ni ko tun 25 years ni o oni ka tun la de le pe ka mo lasiko ka fi mo kiss royal majesty unishasa kingdom na bana suju baba to di akambila wa lugurumbi futi ya odun kan re aloya ku le baba won lolo de na ni ojo ku ni agboloba blessed al koku se o ka tun lo fun adua mi akanse to na ni adua wa yo gba ni agboloba jasi jeje o odun le ya yo soju emi adule lu ke lo

0: ẹfa pẹ fọluwọ orilẹde aye gbogbo ẹfa pẹ fọluwọ eyin eyan rẹ eyin ti duro loluwa ni agbala ọlọrun ẹfi ọpẹ pẹri ogofo ọlọrun wa ọba to pa mo deni ọba to nṣọ ọba to ran wa lọwa to ti wa lẹran ọba to ja tun lanfani ati wa lori eto koko nu were in loni le se bond fm 92.9 wa ni gbogbo di are ni keja leni ti sojo aba meta saturday ojo 16 oṣu karun ọdun 2026 a ma yin ọlọrun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tuji olalekan lo ko mi
1: eku ojumo gbogbo ologun ma koko ru ele se bond fm a jere bi odi odun bi to pe bi odi ba do bi igbe ni lori o igba meta ni gbe dan le aye gbe wo igbosan igbale koro ba ja kale ko so do ro lo won ni kapo kan ka mo fa ka mu ko pili ona ta lo ni ola ta lo ni ola ta lo si ni ola lo bi ko si olorun ba saturday lojo toni to pe ni ojo aba meta lai de oparori ojo 15 osu karun odun 2027 wa sun mo do e lodun kini odun leya na ni wa lo ka ya wa olorun ba mo ja fi banje so do koro ba ko si wa bu alasiri ka ma fe ran awin ka ma fi so do ile la fi wa le so lo to kokoro ifun ta wa to to yin si to do gege bi se wa mi won se wa ko arun na lariba itowo na ni adu obe saturday tribune wa sodo mi o ba kan na saturday telegram na wa sodo nbe se pe la gbagbe iroyin gbadigba ti pe ni gbelegbo to na jade lojojumo o eko meta akeyo kan murudin bi jere ru ko tin je ka mo ni oko kejeji fun ta ro yi ebi iroyin gban mi o gban mi o gban mi o gban mi o e adu le o
0: kugun loro kugun legun kugun le ko fo ma pa won ara le ko nda mo ma pa Google la en folo nu ko to Google la do to folo ba Google la laro ma for my re ma re so awon na te ti wa dagbaje Google la n fo kai to da ba dagbaje ari to da tun le wa to do gbe la ma se alu ko so na ba awon enitin laro agolo ba awon alu sekere ba gbe ogbe akire gbe Google la alu sekere fel baba lo nigba jamo je bo tile wo ko le mo ba ni bond fm je laro lawo ja o le se ndio tin se de tin se awon na ko oba oke lo dire afakoko wa je jamo e ko won ti ni ede ogbo won eleyo ara le ma gbo ara oko laarin awon wo laarin awon gomina ati awon to ye pe awon na fe rije bi po gomina ni awon gomina lawon ipinle nso ajimo ye pe ajomo na ni nje ajero pe ko won fi mo so kokon so pe to gomina tin ba be lora refa ki won fi enoro jona ki o tun lo lekan si sugbon awon to fe dije ta na wori alefa yen so bi rara agba idibo ta idibo da tara so se to je idibo abere to n pe primary la won fe nta won
1: o se ri saju eku abamo ni gbe iroro mi o ka abamo lo mo se kede pe owo epo o ti lo owo ran ko ti lo aso gbara me ti lu pa ki si pe ka ri gbero e ri pe nkan ti yi pada si daada
0: ba ka ro kun ran sa yo pada bi abo fe le bute ni arabara me ti nu le igba ti o rin ajo lo se o le rwanda to tun ka ti awon ipinle lorile de wa nigeria won ma pada wa silu eko are nbe leko bayi o e ma ki won
1: lori aji 2026 opopopo yo lo si saudi arabia won je pe nabi ibrahim ele yo bani lokan je o sugbon be yan ba kun ni saudi arabia aljana vias nbe fun won omore de wa nigeria merin lo je pe dagbere faye laji to je pe o bere pere wo
0: se ri owo ori o se pataki eni ti oba sanwo ori nja joba lo le ni e wa le ma reti dagbasoke ke ma bere fun dagbasoke lai je pe en san ori are bola me ti nbu lo so be
1: ifowo eni soke ti a mo si agbojo wa consensus se consensus mi o fe se agba mo bo egbe se ni apc so di pataki lori dibo ko me se di ba bere ti en si ojo mi edo re ni awon ipinle kan
0: ya je mo pe won ni ba kan la se esun ba kan lo run se kun isun mo ototo nla lata ma nla lera nipa aje are lodun 2027 egbe oselu ndc ele ti won so dimo pe awon ti taari sa kan si ekun gusu ri nigeria pe ki eyan ti o jade labe egbe oselu awon ko wa lati ekun gusu ba ko ni seju sa kan lo ni ba oporopo en ti be si soro npa e ba ko se n gbori fun pe igbese to da be la ko so dimo pe igbese ti o dara ni
1: be gori ba gori ma ya tokun ni won kan soro gusu basa le gata fun asoju bola me ti ni bu awon egbe akeko ni o lori awon eto fun ti awon odo te ko sa gbe kale won ni ku ma lu bi
0: aife te mete aife romero lomo mo ya mefa ku so pe egbe fa o sese o koje pe awon ti won je ara gusu to je pe asiko yi are nbe lodo wa won ta ba fi mo soko ka si gba ka gba to ara dami o sese koje pe awon ara oto ya won tun de ti won si te o gba
1: aife gba fa ni ka koje ka yo roju awon esin meta kan le ni orede wa nigeria ni pe afamo idibo gbogbo 2027 an fe fe yin aso gba me ti mo fe gbe won fe fi jale egbe oselu adc won lero ba kan na awon bi kon ka so na ogbe e sugbe egbe oselu apc da pada wi pe agbara yin o gbe
0: se ri egbe oselu pdp ati apm to la nle di apopo eh awon ati momo gbajuwa oselu ni won to pe politics for wa ne alagbari so wike lo so be sugbon le yo so ka ni se yin makede ipinle oyo ti da lohun pe iwa pa lo pinu je ka oyan pinu awon eyan ni o soro ibo ni won si soro boya 419 political
1: ni a gogo wa je
0: activities lanse
1: e ma tun ji ti o toro be yo so nkan ti o fi jo be ku foke ogun je je mo pe won bere fu bere kan bere kankan o won ni ko tori pa so du ileya ni pe etare eru fa etare sita alaji ati ku abaka lo npa san mo ro yi
0: won podo lodo lomi to ro percent ti o ku ma lo sibe ti o ni yan koda ni ama leg ma so so bi ton je te gbo se lo APC lero wa ni pe eto ni ba bele ana ma tin jija bi bayi nigbati opolopo nu won o fe fori ale fa le koda won so di mo pe je ka se ba ti se ko ba le ri bi ti ri ta ba ti fi mo sokan o ti tan e ma wule je a se to ni ba bele mo e ja fe doro jona pe ma ba se re
1: e no wa kan je gbo keji tabu ha ta lo ntan dalia won lo ja lo ribori lati lo fun ipo golo le gbo se le DC ni ipinle sokoto won jo won yo wi pe ba se fe ru be na lori o fun
0: ipa se le awon akeko ti won je odo langba lori ni wa Nigeria won ma gbori fun are Bola Ahmed Tinubu won se ri awon ilana ti won gbe kale nma nse atle fun awon odo de wi pe awon ri pe won yu awon odo kuro nu eto isijoba won
1: 10 won lo tan ri akopo ke won lo to ji nda akopo ko ba ye ni ipinle Eko lori egbelemu ko ju won je o se egbelemu ko je won ma nkan sala fun ijoba ipinle Eko akole lo bi billion 3 o le pese pese mejo ni ibi o ni pa wa o
0: ya je mo pe wa la sele o
1: akopo ke won lo to ji nda akopo ko ba ye ni ipinle Eko lori egbelemu ko ju won je o se egbelemu ko je won ma nkan sala fun ijoba ipinle Eko billion 3 o le pese pese mejo ni ibi o ni pa wa o
0: ya je wa la sele o ni ipinle Oyo won ni bi awon akeko gbe o won ni bakan na lo sele ni ipinle Ondo akole eko alakobe ton pe primary won ni awon Boko Haram lo je pe o ipinle Oyo won tun lo si ipinle Ondo won ti ji awon akeko gbe awon lopa ti se ise takutaku lati pe awon ti won gbe hun won ri won
1: baba we la ni ko mo ka oyun lo ma lo gbe wa le ya re omo baba mo ni gba to yun ba yo won mo na ya o ira kufu ko wa je ni ni ipinle Gbogbo
2: ni gba to se
1: o okay
2: iya re o mo baba re o mo
1: la to ji
2: to yun ba yo
0: Wa ma be o wa ni ko nso na lo ni to yun ele ko a so pe mo ko ma ti ya ko e gboro so bo re ije je ko le ti nbere tokun kun na ni 50 kan ni o bi o papa lo nse se ti de lo o da mi lo ile ise fo ko dangote won ma fa re ko ri o won gbe ijoba apapo lo si ile ejo on to ti fa ni pe won ni kile ijoba apapo won tun fun awon ile ise mi ni iwa ise lati ma ko epo won le ngba ti won mo pe ani ile ise efo ti wa ni Nigeria to je pe na le yonda fun Dangote pe ko ma fo pon wa fun awon ile ise mefa ototo wi ase pe kon ma ke ko won ise fe boja
1: awon commander group ni ipinle Kwara ni Gusu Kwara won ni kede ade o to pe laarin awon lo baba lo le je pe a ti ye ijoba o

0: onuwe intẹsiwaju bọde fm lawa 92.9 radio festival port to carry aye oju we kini we ro in saturday vanguard mo ti sire rin mi laaro yi won ne de ma fogo ma fe gbo won eleyo ara le o fe gbo ara oko laarin awon ti won je gomna gomna tawon mi to e pa na fi de fe dije du ko gomna selu apc no kilo n to sele won ni lo ni ni kola won ni eto dibo abele e ti won fi mu awon eyan to e ko won bossa lati lo ri pelu awon ti e gbo selu mi bayan ohun la gbe pe o yo bere ninu e gbo selu apc ti won mo le gbo aso sofin to je te gbo selu to se ijoba lowo apc to e pe won wori ale fa eyan to sin so ni mo pe temi ne fa temi ni agba o en te fe dibo ni odun lati pe kale lanfani ati je lo 2020 ni oporopo na te pe won dije won yi na lo je pe ka ko won tapo awon lawon pile o kini de re won lawon gomina lawon pile so ni mo pe ah ni mo pe ide baba lomo ti ba ti bi won ri pupo nu gugu na je gomina pata won ti fori jona ti fe na oro julo pe are bola me ti ru ka ku pa po pe nkan na ri ko jade nu egbe sonu lati pe ki wa ti e fowo ti le bo le je pe a tu de pe o fe tapo are sibe si gbon ta je gomina pa won ti fi ori oko so du pe ko je pe are bola me ti nubu o na lo ta kan gbe fa won nigba ti baya lodun 2027 won ni be na lo ya koje lawo pile awon gomina ba ye pe o se dada nu egbe selu apc ka o ku yonda ko ye pe won la nfani ati bosore sugbon ton fe dije ni po gomina ta na wo ri ale fa so ko si nkan to jo eto odibo abele la fe a fe ife nu oro jona kan bayi o na la fe sugbon o en to je alaga fun egbe selu apc ogbon ne ta we yu taga won tin so ni won gbe ikilo kale n gbogbo to di pe wa e so raye o ese ra ni gbolagun ta ba ri enikeni pe o fe ma fa wahala lese abi o n gbojo lati ma to boya o ba le ma tako egbe abi ko ma ku wa janduku ah a bona ta han akoko nu a ko fona ta han ikeji nbe ri pe a wa yoku a le ku nu egbe wa tori pe kini o n ta fe ona ni pe gbogbo e ko se dada ke ba ba tin so ni pe egbe agbodugbo ka se obe egbe kodun ni e ti ba si se ki o gun obe a gboro lo ikeji nbe ri pe a wa yoku a le ku nu egbe wa tori pe kini o n ta fe ona ni pe gbogbo e ko se dada ke baba tin so ni pe egbe agbodugbo ka se obe egbe kodun ni e ti ba si se ki yo gun obe a gboro lo n to ko nu egbe iyen to ba se dada ko sugbon to ba je pe to o fe ma so te se bi o fe ma so se egbe a le da ninu egbe o ke so ro ge bi oro ti en to je alaga egbe osu le apc ojogbon ne n tawe itada ti won so jade lati odo en to je numu oro lori npa iroyin iyen abimbola toki ni bayi won ni awon gomina pata won ni won ti wa so nimo pe bi won se n lo be ni won bo sodo are bola me tun bi won so nimo pe baba ti n la n se o en to je alaga fun awon ko akoro gomina ti egbe oselu apc ti won je gomina ipinle imo senator hope uzodinma ana so nimo pe o gba awon pata lawon tele are bola me tun ko ra gbon gba ti won gba fun to fe fi form sile won ni awon tele won ko le mo pe gbangban awon be leyin won pe gbogbo ta se je gomina pata na lawon fi mo so ko pe are bola me tun ana ni anti le tori de yi won ni ise reti are se awon kan tun tesiwaju ati ma se ise na lo fa lo je gba awon tawon je gomina awon se atileyin fun won pe o da oloju pe are won ti dada ngba ti o ba de ori to ba e na go iwe re saturday vanguard laaro yi
1: e ba mi be ma se mo juma to ni ka jo mo so ko lo to yen ko re je ki mo le sun saturday ti bo laaro saturday telegram lo to gbe yo atese kabodo oni fa o le se agolopa apile ekiti won ni lanode awon afuwasi togi oloselu boka na toto lo je pe ran pale won mo o ìdìbò kò mẹsẹ yọ fún ẹgbẹ òsèlú apc láti fún àwọn tó fẹ lọ díje fún léegun asúnfẹ ilẹ wa nàìjíríà wọn ni bẹẹ bá gbàgbé ayọkọsọ fún ọrọ ọlọpàá nípínlẹ tó kàn jẹ ọgbẹni michael falade ó lẹyìn tí kọkọ gbé ìgbésẹ kan ní irú iléeṣẹ àgọ ọlọpàá tó yẹ pé wà ní ìpínlẹ èkìtì púpọ lóṣèlú náà láti mọ ò wípé ṣeéṣeéṣe kọjá pé àwọn tọ́jú olóṣèlú lè yá wá síbi ìdìbò kò mẹsẹ yọ wípé bẹ́ẹ̀ ni sì rí lánàá òde mọ́kàn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lọ jẹ́ pé wọ́n mú tó sì jẹ́ pé gbé wọn bá ọ̀jọ̀ olóró lọ́wọ́ wọn lórí ìdìbò kò mẹsẹ yọ ìdìbò abẹ́rẹ́ fún ẹgbẹ́ òsèlú apc ìtọ́jú pé ọ̀wáyé lánàá òde ojú ìwé kíní sẹ́yìn ìtumọ̀ láti ẹ̀mẹ́ kan láàrọ̀ lórí àtúnfẹ́ díje lọ sí ìgbà sùn ilẹ̀ wa nàìjíríà.

0: gbadun. Let's have a look at okay. Koko nu we rin olen gbadun what FM la wa 92.9 radio fe so wa po to kari aye. Ninu we we sa de vanguard la ro yi. Won ni ifete meta ifirmiro. Lo mu ki omo iya mefa ko guso ko egba fa. Ko to di pe won tesi wa jeje ma dupe lawa ba wa ka biesi oba wishetin lo ni gbogbo. Oba Oluwasegun Adeyemi Ajasa fun akesi ton pe mi won nigba ti mo n ka re le
1: ko pe o pare o onashide
0: won 2031 mo ni 2021 ai oro ni apojo re ma mu ni pe mo gaji mo gara lopo gbe ma bi ni baba agbe n to
1: gbo
0: ati ba ti kanju roju bayi oro a ma koni lenu
1: a ma si ya je
0: ko la wa inu we re sa de vanguard ma di mi lowo adede jolo ege mo fi mu panu ni o je ki ma tesi waju bi
1: mo fi panu ni mo le pa lo do
0: do do mo mo ya mefa fu so ko e gba fa won ni o se se ko je pe awon ti wa je ara ekun gusu ai fite meta fite mi won o se ko je pe owo ekun okoya o le te ipo are lo 2027 kini de re won ni lori pe oporopo awon ti won je ara ekun gusu won gbe pere kan pelu arebola amet mo so je te gbe osu le pisa ti pe ton wa ni ijoba lowo lowo won lawon eyan bi peter obi atawon mi won ni bo se ngbe igbese ko le to dire se makinde ti ipinlo yo lori pe anise won fe ja ijoba wa pati mo egbe osu le apc lowo won ni bi ton tin se leyi o se se kibo ko lo se en to ba fe dije lati ekun okoya ko lo se won lanfani o won lati ko ti a wa yi won ni awon egbe kan ton pe ni africa Democratic Congress won ni to lori igbakeja itele atiku abaka won ni won ma ntese waju lati pe won tojule gbojo sile to sin ba won yan so lori pe anise awon fe lori alefa awon fe ja ijoba gba pati mo egbe osu le apc lowo papa julo asojola met to je ko won toka si awon bi ti won ni oku die ka to papa julo na atiku abaka so ni pe ewu igba ti ijoba buhari to fe nbo ko lo 2015 elu la re po ngba ni ewu igba ti arebola met won lori alefa eni e nse awon eto kan e si mu gbe nkan o si ni ilu la won sa nso won na atiku so opolopo nkan won ni eyin obosapa kan awon to wa je ekun gusu na to ekun mo so kokon fi won so pelu are bola met nbo ati ijoba won won la na to bes ni de yesi won won to ka se makide ti ipinlo yo bo ya won lenu pe se makide awon na sari gbe pere kana pelu are peter obi lati le wa lo tin ba are fa won ni bayi nje gbogbo eleyi ko ni je ki awon eyan kan se atileyin fun atiku abaka ki atiku abaka se ropola to ba ro ropola won ni o se ko ye pe 2027 ipo are ko bo ko lowo ekun gusu e lo ka ekun ero yi ni we re sa de vanguard
1: koko re le sa ba re na je ko nte se wa du ni wa de ba gbe lobo to lo ja de lo de du mo ile na ko se so ko di mo ja mu so ti ka mo ja ba ka gbe o si ja ni ka lo re je to tun ro re lo si ijoba abile irele ijoba abile to pe be ni ipile ndu ale bi resa ni ko ni wo to ra ni ri ta dsp o ma fe mi asogbo to bere ti ma fe subu ni ibe abu toja ele bi bi be na ni wa ti lo sele ni se agbo lo wa de ipile ndu ma pa ju lo ko olopa ni be lo to pe ko a ke si tun ko je abayo mi jima o won ni je to de na gbo fini fini ka o je de o pe ye mi je ototo na ba wa ko fun ni gbo won ni ju ta star ko ta npe won ko se agbo mo ni oko ko pa gba dilo awon olugbe ikale iwe olugbe e do awon olugbe irobo ti mo so pe chichi ma aye kene mi aye kene mi chichi ba mi ko mi ko wa ko no ba de ke ma o ko le sin ni super spell ati awon olugbe se kli wi pe se agbo mo ni oko ko do won ni awon ijo gambe be ati awon awusa fulani ni na je pe won wa nbe o gbe bi re si pe la ro ti to bo sugbo won ni gomina aye da ti wa lokan ede ti wa ti pile do won se se pe wi pe lai pe lai jino wi pe arakunrin kan o fe fi je kan sino arakunrin agbo pe se agbo lo je pe o se tun ko je ogbe ogbe ni yeye mi bodi won na lo si le oko won si lo gori re wi pe ah ta lo si sey awon lopa si sey nile fun kese de mi pe ni odoro ko lo ba ko mo sa nu wa o ni igba digba gbogbo ere ka la a ni ru e mo o
0: koko nu we ro yin te si waju re fm lawa 92.9 radio fe so wa po to kari aye won lo won lo gbadde adeyemi adise won lo gbadde osimi ade ofin reti won lo japa lo japa won lo gbadde lo jaleke eyan mo pe ni ba ba pa lowe ni lo japa de to gbadde lo jaleke e to mi ka so ba je se epo le ni oja kan ni won lo wa ni aja se epo ni jowa bile ife lo ni epo le kwara won ni oja yi pe oje oja kan to tin ta awon eran to pe opolopo ni ma lo eran bi o tin ta agbo non ta ma lu to je ota oja gbadugbada nla ti mi to tin ta eran repete won won ni ase awon kan ti won je fulani won tin eran to pe awon yin ma nji eran ta ni wa lo je eran ko wa je eran ta won ni o ti wa gbe oja eran won ti gbe doja won fe ta sugbon lo re doja to won fe ta won ni awon eran marun won so won po to won fe ta to je malu lásìkò ni àwọn tó yẹ kó wọn jí màá rún ọkọ náà wá wọn ẹran káàkiri wọn wá di ọjà wọn wọn láti di ọjọ́ mélòó kan ti ń wá ẹran wọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò fura wọn nígbà tí yóò di nǹkan bíi tó wá di pé àsìkò tí àwọn tí wọn jẹ àwọn tó ni màálù tí wọn màálù tí wọn máa dé ṣẹ́sì mọ̀ pé tí kì í bá ṣe pé ẹranko ti ju ọlọ́run ìkàn ọ̀dá màálù dúró wọn ní kété tí àwọn màálù tí wọn fojú pẹ́ tọ́jú olówó gidi wọ́n ṣe ra ẹni pé wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dú wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí àkèrè arákùnrin tó sì gbé màálù wá sọ́jà tó fẹ́ ta tó dúró tì wọ́n wọ́n ní orúkọ rẹ̀ wọ́n ní ọjẹ́ ọmọ ọgbọ̀n ọdún wọ́n poko ẹ̀ nípa Mohammed Jabi won lojo molu abule ko ton pe ni buju ni joba bile osese ni ipinle Niger won ni o si ngbe waji village yen ni part ni joba bile party ni ipinle Kwara won ni leyo so ka to isele won ni ogbo ogbo awon yen ti wo gbogbo awon nkan to sele awon yen sa kilo so sele awon ma lo ma rin pe pe won bes ni binu to n fara oko ni ara ara kunre I want to write down Tony Malu, go to the real Malu, or the power, who are killer, killer. Now, Malu, what is your voice? I don't know what to talk about if I will go, but I say, position, and I know about supporting one Malu ye. This is the pay, I will not pass that situation. One fee, Mamu Gari, one fee, I laugh, but that you only know, you might look because you will be Malu to rob them. And look at where you know where it's out of the Bangladesh. Larry,
1: Babanko, local, I have to support for what you are. Kalele koko tabi keji kobe leni keji mwani asiteye acheche yani jite yi kipo leni kolo te buwe mwafe eno ala uwe chi beja ki tu mwole no siwe yi loko la ya mwani ni lo mbibi imu adio ni ala teja kuse la nita koti ya wokan mba ta wako leo ji ya wuso foko yi pe mba ta ofe ni mbwe pepepepe wana nasa wide akpale jes akpele ajaseba yu odoka yi la nita jifuwa imu mba ti mwati wogwa du la ripe ni ufaino jeje yu kini se koko panto yu pe owa ni wani biyawo laarin sinabu iza eni odun meri logoji boje ko koja lo sibi ejo sariako to wa ni magaji gari kaduna ni ipinle kaduna o ngba to ko re alaji agba ni je ko bi pe ani ti e fe omo ni yawo ni o ni bi to ro ti si o ajo wa papo ni mo ti bokun fo ti bibere fo so si reti o ta ba ni ka mo wo lo tun lesi na mo ni e ni go to god bless me children omo mewa ni mo bi fo ah kusibiti wo lo pani gbojo si ton teso wa dimo le ja ti bulete na kala ro pe ah ni ololo mo debiti ni ma gbe
0: o ko nu we ro yin tesi wa ju se ogun ogun na lo ngun ni fi ko ni ati pe ni le ni be na laje lati je ku te ndo de na ba so fun nikan ni omo orisi sele lo se labe le kaluku e ri obirin ri bayi te ba ri nta hun to te to gberun to da san tin se re ti n lo tin tele ko ku ku e ni mo pe nkan tin jo labe aso se ma fe ni so be se ri okunrin mi ti o da gbara bole abi ko wo sikito yi eni bi te bayi ti o ma bu eri je te ni mo pe ah iran si jo labe aso ko lo fo lo ju ni ko dakun ko ma je ki le wo baje ara pe nkan to po en je sin bi atuma ni lo ma pejo o bi pe ko ti gbe awon lo mo kola laarin won ato ko ma ba si ile ejo wo ile ejo bile te npe ile ejo kokon to wa ma po ru badun na ni oyi badan o ke so ka basi pe advance o ti ebi kita abi ti wo mo ko toju ko toju amo tu wa le npe gbogbo gba bayi o ti ni mo ni be mi ti mo ti be no ma sasi ka bi ebo tesi ipe o ti so patapata o tin bi salaye ipe o n pade arakunrin abasi ngba ni ole South Africa o ni be on gan ni South Africa ngba na lo ti fun o n loyun o ni pe ngba ti ajo sikan to waye o ni a o si wa sile awon si Nigeria bi mejeje won se mo mimu amora won won wo awon si gbe bi lokolaya gbe tin bi a si wa so o ni sade loko won ko yi pada lo be si huwa ebikita to ye pe ah leyin ta won ti bi mo to bayi ipe ki lo pada si Nigeria fun ko hu wa jati jati ni o ni bo ba lo bayi ikun e yo bombo ni yo de yo mu to ba ti yo bayi to ba tun ba onuko wo wa ti bo ti ba ba fa ozo la kun yo ni dawo yo kan ma mu ti mo ba ti mu ta tu wa fi si gale a ma fa fin bi mo te se o lohun ti o pe awon mejeji kon ba o da so ba o da si oniko na ni gbo gbo se wa so pe o se dada se dada o sise olokun yin o sise o oni ko sise o lo ko ti leju oni ko fe se kan se bi ti wo mo lati gba to de si Nigeria o ise la se ta fi lowo owo la si lo ta fi gbo gba ta eni o oni arakunrin o ba o oni de bi pe asa ma se dada dada ka kiri oni mo ba ti wo gba to ba tin kesa kesi se ba se dada oni se lo nburu si oni ba ti no bi o n ba keru ko nle lati bi odun meta si merin to ti kuro oni jeje o arakunrin o ti gba kan ko fi ko ti e yo ko ti e bi kita ko ti e ah oni o tun wa la we si lejo pe o tun o pe awon mere bi e bo n ba so re se oni space be ko da ti e tojo awon mo oni ko to oni ato oje o ato weko ato oni ko si kan tun yin be o to wa tore wa si lejo pe ile ejo e bo n pe sa case eni lososu o te ma fo oni egberun lona adota na 50,000 ko le ma gbo bukata awon mo yi won gba ti o ma dajo en to je are ile ejo awon arabere se makitayo won ni ah won ni n to sele ni pe ngba ta won wo e mejeje lati gba te ti seto igbeyawo yin won ni a ri pe gbogbo tayo won ni ah won ni n to sele ni pe ngba ta won wo e mejeje lati gba te ti seto igbeyawo yin won ni a ri pe gbogbo e na ni won ni gba ta won yo gbo akosile ri pe o se ko ki lo ade sokun fi se bayi won ni n to sele ni pe o da yin pe arakunrin o fe ni ife si igbeyawo imo ni owo ko ni ba de ti mu ti to mu siga to fa gbere o ma ni di kan to fa nnu ko je pe iwo iyawo igan fun e wo fi oko e lokan bale tori ti oko yin ba ni foko bale pelu obirin yo gbe igbese ati mu inu iyawo e ti o si ma se awon se ati bo ti o se ma mu da ta ba ye wo dada o daju pe wo gan fura e tori ejo apa kan ta gbo ya ali be dajo akitayo wa nso ni mo pe to ba ye pe ka wa tu igbeyawo e kan amo yin ko oda n to ba se ro ni pe a tu igbeyawo e na kan ṣugbọn iwo oko iyawo mi to ba wa ọgbọ́dọ̀ gbọ́njú àti máa rí pé ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera owó oúnjẹ àwọn ọmọ òmójútó ẹ̀nà ọgbọ́ ìwé ìròyìn sáré tribune láàrin ìbàdàn ló ti ṣẹlẹ̀
1: kókó náà lọ sí abọ́dẹ ẹ̀fẹ̀ náà rẹ̀ kó ń tẹ̀síwájú wọn fún alẹ́ ẹni tó bá wọlé ẹni tó mọ̀ fi sọ ní nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nígbàdàn ó yẹ kó ọmọ ló bá sì fẹ́ ilé ẹjọ́ kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ káta rẹ̀ sí kí ògùn náà kò burúkú bà jẹ́ ilé ẹjọ́ níwọ̀n bẹ́ẹ̀ so ti rẹ̀ àjèjì tó wọ̀ ló jẹ́ ká gbọ́mọ bà fọ́sọ ẹ̀yin àjèjì bẹ̀rẹ̀ ń dà wà láàmú
0: ọgbà
1: àwọn ọ̀ṣàlàyé bí i

0: nikan yawo nikan yawo nikan jamia uzeni lo la gbo pe o gbe oko re ahmed muhammadu o gbe lo si ejo kan tin pe ni mararaba pe so ko ni o iye ni da gbe kan tin pe ni guku ni ple nasarawa o ni se ri oko won ahmed muhammad bi pe anabuku obobuku do fe anabuku lo se ni o ni ko sa ma ku yan mele ko ma ku yan mele ah mo baba re amo iya re odomo ti wo yi imu e lo imu e lo ijo lo to fe mu mi lo mo se gbale ejo re o sugbon to je adajo ejo ni ejo na ni ida na ku buku baje o ko ni so le tan pe godo ma se fari won le ti ni se pe ahmed muhammad ko ti yo si ejo ko ti yo ju si ejo ti oba to wa wa lele keji ni pe afaimo ko je pe o tun be awon ka bo ma se lo ajo re gbo re
1: fe ko lo we o yin te si waju ile ejo bi le to pe ile ejo ko ko to kale si ma po lu badan na mo wa la ro yi o lo to lo so pe ibadan lo wa sugbon opolopo ile ejo wa ka kiri oke ogun na ko da ni were ile a ni gbo ora to ta ni o se wa get ibadan ibadan na mi je mo so pe ibadan lo ti sele mi o so pe ibadan lo wa mo ni ibadan lo ti sele ni o da tele mi ka si ile ejo ni bi ti ara pe ko to ko nje ti o fi los lo ti gbe iyawo re ina lo si ile ejo to so ni mo pe iyawo yi pe ko ni fe ohun be lo je pe jojumo la la a ma nja e to wa buru je ni pe onijogba aye ato re iyawo n to ba ba bayi kokọ lati fi lu enikeni gẹbi ti o fi lo si se salaye o ni to ba nso nipa iyawo alagidi laye olaina ni o o ni ki gboro bi ti wo mo afa fe se nkan bo ti wu ni o ni gbogbo igba to nso ti iwa igboro yi pe to nfin ba so ti ogbo o ni ohun to wa buruju ni pe ati molebi wa tore gbogbo awo ya ati molebi lo ti baja to ti pe o ti le won kuro ni ara ohun o ni to ti oro ba le se bi oro bayi o ni gbogbo nkan iba ajobe iba jada ohun to wa ina ba ti ba ni bi ko fi lu yo nitori de o ti so ko wa la pe yoko lo pa ohun si lojo kan lati kun o ti fun ezu kan iyawo pe n to n se lo ti ma ba dukia ohun je o ni eyi to wa bo oju ni pe o tun wa kenyan omo so de pe ojo kan o si ku omo wa ohun atomo won si lu ohun so ye ki omo ma lu baba re ohun tori de yi e ti gbe alaarin won ati iyawo aina ka o tori pe ah ko ye le ti e ba ma pe ni iyawo are ile ejo ohun ara mi o e o se ni ngba to n dajo na won ni ko si igbeyawo kan dede laarin mejeji tori de ko si igbeyawo kan ta fe so pe to wa fe tuka tori e sanwo ori e se ise mo mi mo e se nkan kan owo se ni wa so ni pe ohun to ba se pe e mejeji e gboro pe lokola ba se bo to ni bo igbesa ya kalu ko ma lototo e na go iwe re sa re tribune laarin ilu ibadan ile yun na ti se
0: ko re ba se fa da pa kokoro ti fun ti aro yi mo ko kuku ni gba wa si salawo de igbe se aye ti ba e kokoro gba ni ilu ke ni ipinlo sin bode fe ro oni ba kan na lo je pe tun gba ni ila orogun ila orogun emoni ogola lo ala sikun fiki tokotaya oderemi ati alaje alaje adegbega iyan ni ilu kremi ipinlo sin ipo eku palemo igbeyawo awon omo yi laarin foridatu olabisi ati zakir olai adedapo wipe loni ni igbe asa re ko ni dola wipe yo wa ile to ni omi ilu iko ni ipinlo eko kolo oba fi albarika si igbe agbeyawo te ba se lasiko se igbe oba yo beji yo yo beta o tori salawa beji so ro pe bi iwu beji ni olomoro mo fi do pe oro oko
1: isuleyin beji ni o se beji isuleyin beji
0: wo ko wo wo ko wo olo tu futa ro to ni life direct ni Adeyemi Adesoya.
1: Oni Adeyemi Ologun Adi Ologun.
0: O pa ni. Iyo so ya o ko mo balade ye mi na so so so.
1: Owe ni. Owe ni. Arigoro lo wa se nte suwaju la ro ya gbe wa le se gbadu wa. Blessing alu ko nbe nde ero to nte Adefemi Ojikutukutu ogbu asoju wa ta bo si 1929 life. Like gbagbe ke nle to na wa nbi. Asiki o gba won wa ni ori ero agboro kai TikTok ati Facebook te na gbadu wa ngugu te wa. E se o. Tunji Olalekun lo ko mi.
0: Ah gboro gbagbe je engineer jeje ni wo abi? Ejina dai adupele o di wale ise na o wa balada akosile eku akesi amo lo se balada ewo laipe laje eku isimi opin ose show
2: time don't finish. I not get money to research. Or your jet I don't finish. And you not get money to solve. 77. The GC Bank airtime and data load day for you anytime. Just dial *737*90# to borrow airtime. And *737*91# to borrow data. You fit collect up to 10,000 naira instant. At just 2.95% terms and conditions apply, sha. You will not go ever hang with the GT Bank airtime and data load. 737.
3: Oh, Omisasegun. Our Dagula saw about the Baba is as development of Nigeria. I was in Isabella. I want to say good Ole was Swagan Oko, or is a good Kotri Godu, or let Africa be the condition with Paga Yoba, or Loya de Kulo Emira, or is a good demo. No, for us, I bear, Labe Cabias or Bashiwa Dina de Yawulaye, or Bashiwa Limos or General, Tiwaki Bole or Bashiwa Kodo, Tio Wayan Nigaga, CC 5 2026, Nemo by Doba, do not go to Koto, Tavishi, and let me know.
4: Once in St. John's, they all be true, my heart, even my love.

0: onuwe royin te siwaju bonde fm la wa 92.9 ti wa ni abalagbe wa laaro yi won ta beke mama yin baba yojugo lode kajo fi ori kori fi fun lokun laaro yi una ni oro igbeyawo ni awujo laita wa yi igbeyawo lawujo opa julo awujo awon ti won je awon bajugbaja bi awon agboro ka bi awon soro soro bi awon pele pele awon ti saje bajugbaja sa e se oye ko je nkan adelina ko je tori pe eyan ti je gbajugbaja nsin ki oro gbiyawo oro adeli e na ko na tun wa je ohun ta ma yanju abi ta ma so ni ita on last bi ose melo kan ni o gini ko ipenija kan se lori eni kan to je pe o je ogun tarigi apede ti opolopo yan mo ti opolopo yan si bere se soro nipa igbeyawo eni na
1: o se ngun wa so ko la sa lo ro abi o ko ni
0: se en to ba ti je eni taye mo tori opolopo ti aye ba mo be o ni oju awon oju ko ton ma fin wo won pe aye ni iko ye ko le se ro ye kiko ba ile sele sugbon o tun sele ni abele kaluku won so ki aso lu bu ara bi o ba si aso to bu ara to mo en lo bi babara sile won ajo gbo mo ni abara sile won ajo mo ni abo ti sile adabi ati ala awon nkan ti sele ti opolopo n gbe ka ti de ma ti de mu ara o se ko
1: eni jo
0: so wa aye ko je nkan ti gbo ma gba be ngbe bo ti lori ore jara to pe ti kaluku na abi ti e
1: lara ni ojo opo
0: ojo le fi wo la ara 08132377749 08132377749
2: hello ojo mo re ko eto
1: awa re ki loruko ibe le ti pe wa
2: loruko ti mi ni mi loju lati
1: loruko
2: lori oto oro igbeyawo tayo ni
3: Eku dede asiko yi o ndi gbogbo ti e tin gbo ni eku ijo meta eku bi ile sere emi ni iya afi mo sumo la oyin sun lati ile ise Jumi Catering Services ile ise ti e ti mo bi eni mo owo nipa ka se onje fun orisirisi ayeye indoor and outdoor catering services orisirisi onje ti le okere ati ti le wa nibi continental food ni awon Chinese dishes ni atawon je ti wan bi jollof rice fried rice abula amalagbegiri ati eweju on spot ti o mama gbona feli feli ati orisirisi obe egusi efo riro bi edikari kan a ma se banga soup a ma se ofe oweri a ma se bitter leaf soup ko si onje tefe kase to je ti luambi ti a mo se then a ma se akara oyibo fun orisirisi ayeye ti e ba fe se e fun ti ojo obi ni tabi fun ti igbeyawo tabi fun ti isile then there is surprise birthday party kan ti a ma se fun ti o ma ba wa iyen fun awon to fe se surprise birthday gift fun awon ololufe won orisirisi nkan la ma se sinu fun ti eyen o depende nkan ti eyen yen ba fe ounje ma wa nbe awon small chops awon pastries nkan ti eyen yen ba fe even yen le to ma fi se AGM meetings ko se le ta kin se a ma se chops small chops, a man she cocktails, a man she dessert, a man she grills, asu. Then a man train away on ile shewa. A won mi man wa as a student. A won mi ti money pa shenye. She be want to fair mercy. Bi a won ton ti she beginner stroke intermediate class. Ti won ba wa fe lo si advance. Won man wa she lo do wa. Then a man ni a won trainees. A won to man wa be apprentice. Ti won man wa nko la ti bere pepe. Ti won de ma ko. Ti won de ma mo. Ta won ni won de ma da juro. Ba pa a won ya wo ye. Ti won ki n she lo wo si bi. Ton ba ba wa do wo po. A ma ko won. Ti won si ma ma pata a didu. Si o ko won lenu. Ile ise wa wa ni. Number 1 Jumi Catering Street Alaja Bus Stop ni idimu ni ekombi then a man she delivery services awon je yen fun awon ti won sise ijoba aba awon ti se won o gba kon ma so nje ngba gbogbo a man she delivery services fun won a se onje yen oni 1 liter oni 2 liters oni 5 liters oni kaluku ade ma gbe ti e then a man she event deco ki aba yin seto bi 31st year ayeye yin ki o dabi afin oba ari ma le lo awo pada seyin ise wa ni ko je sibi ti oloje irin wa o to ko sibi te fe ka ti wa sise ti a le lo then ani cooling truck wa yen fun eyin te fe classic work ti e fe ka won yo ma ja ni di oti yin ati ma to oti yin sibe a de tutu daada awon service boys wa ma gbe pelu crate wole lati lo serve ni ko ni siwaju waju pelu eto de ni gbogbo e ile ise wa wa ni Number 1 Jumi Catering Street Alaja Bus Stop ni idimu ni ekombi ero ibani soro wa ni 08023135514 08023135514 tabi 08087862525 080 Iye ise ti e le fi okan tan ti e ba ni ayeye lati se awa o den disappoint asiko ti e fe ka debe na la ma debe den e ma ri gbogbo bi ayeye yin ti set ki awon guest yin to de eto wa fun se wa e ba wa da owo po owo wa o ga ni lara e se pupo

0: ni gbogbo asiko ni gbogbo wakati oba ton da wa si lojo gbogbo ni lojo abameta saturday adaba owo adaba omo adaba tete ku ti se bale oro tori pe ojo ni jade ku ma mu imole lowo lagba olorun ba imole aye wa ku ni woku eyin lojo kenedi logun osu karun 2026 ire gbogbo a ma to wa leyin o gariat belo ashiru loruko temi ti mo ki pe e karun sa e karun ma e karun eyin ore ile se bond fm 92.7 to fi kale si gr ni oni gbogbo ninu ikeja lati tin ki pe ko ojumo pelu afami
1: ojo ki yo ko ma mu mole dani oro nla ni ori ki bale ko ma ko ire ko ma ko idunu gbogbo ile to mo loni iri ayo iya lafia aikuti.

0: ibafele dumari oba to dale aye ato gboju ni alapa kabi kabi okikikimo laya oba eru jeje olori ki akinkitan oloruko ti oni pekun ajuni lo abani se teni eni afenti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon la alagba la igbala to fagbada aye ko si oba edumare wa ba fagbon la re se toto ni ologbon la se ni bi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegberun agbala seto gbala ebe loruko mi omo ajetunde idiko le ni le baba mi bond fm 92.9 ni movikale si ti mo tin dabi edun ti mo tin ro bi owe
1: be akiti nu ori kabisi ilade badi ireli ti wa
2: fa ni bire bire ki won nile alara run mi la ni bi adu ki won lede de ajero tojo terun re ki won nile afara o ilagba olohun boro bi oyin bi adu ko ni won lode gbogbo wa e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore ganiya atomo bela yashu lo ni ke fa pere te ma ba wa kalon.

0: dede awa mama
1: bo warin joye a okuma afo warin joye
0: ire atemi ateyin atawon atongu papata afio woni joye
1: ami ase
0: ba afio woni joye ire o tu wa lowo
1: ami
0: olodun ti wa lowo ami olodun ti wa lowo
1: ami
0: omo tu wa lowo ami alafio tu wa lowo
1: ami
0: awa niku
1: ami ase ami ase
0: e ko mo lode itu je olaleko mo tu de abere gbolohun ti funi ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni ja ton ti gbo dun de ni koja pa keke ma ti oro le na finiton ma ti ni koja bi ma shatle fo ide wan gbaragba nje mo de yan mi mo de wa fa ile aparo le gbe gba ti gba ile awon awo mo de mi ti di olopolopo ile lona fun ayi de mo ba sale sale bi enke bora igoro gere ko atala ija ku ja mo de lode nle la buduko fun ro ko ija ku ja lo ti mo bi dorun loko idi kudi lo ti bere di bakibaki babo ni pa ki ti se bi erun ku wonu en ti se mi se bi erin jako ale le ba abale mu ani ola ti bo leyin o mo fa ko si la ajo kale no bo no atuna go no na ni gbe ru ko ja la fi da pere fe blan shulo ni ko daro ore teni won ti ni ogbele ta ele jure ogba won minu ba ko no ore gbo odun abi pe en gbadu e ko ejo odun
1: adupe o
0: en te ran wa lo e ko ejo odun
1: e seun
0: en te ni faith we ko ejo odun
1: adupe
0: en te ba wa yin olorun ba lo gbo e ko ejo
1: adupe o
0: en te jeri si agbara olorun ba lori eto e ko ejo odun
1: adupe
0: la ni ma yin olorun wa lo oba to se wa lojo
1: oba ti se
0: wa lori
1: oba ti
0: ran wa lowo oba ti ti wa leyin
1: ka bi ese olodun mari
0: ba wa se
1: e seun
0: to je ki gbogbo yan mo pe awon kan na nbe
1: be ni
0: pe won je bayi bayi kan biese le mari
1: ka biese olodun mari
0: ni pe awon to tun ran wa lo lori eto yi olodun pe kan to para
1: be ni
0: adupe
1: adupe
0: gbata wa wo mi ta wo sta wa ta wa yan ni pe ko si nkan te ka ko lori ki ba se hallelujah
1: hallelujah ni
0: pe hallelujah lori ti won ko ni waju baba
1: be ni
0: ba na baba ko hallelujah n ko le wo
1: ko si n to buru nbe
0: si wa lori
1: be ni
0: adupe
1: adupe

0: joye ajedede awa mama fọwọrin joye akumo fọwọrin joye ajedede
1: gbo patapata a fọwọrin joye
2: ami
1: ere ode aje ode
2: ami ase
1: ese fa ilu dafrugba bo so baba wa oba nasiru lawal ogurombi ni sasa ati le sasa ngba ti won mu baba ton fe fun ojo baba tape aye mi ko e ma fun mi joye o nibo kini mo ni ah ero o ki se emi to je pe yara kan ni mo npe te a le fe mi joye ni ko ah segun awon ilu pa nuko pe awa ko la yun e awon alale lo yun e ifa lo yun e gogo lo yun e iwo ko lo gbo bukata re ero o emi ke ah nbo emi to je pe jandu emi to je pe eyan omo ori ta ni mi to je pe ojurin marin awon ti e lo nso ngo nta awon alale fe
2: la se
1: ntara lu fe
2: na la se
1: mo se mu ni sasa ti le sasa bi won se fi won jiye ni odun merin la seyin nu o
2: o lo won rin ijohun lona
1: lo won rin ijohun lohun o mo se mu ni sasa ti won fi joye re o lati gba ti won ti wa fi oni sasa oba nasru la wa logun ron bi akilo wa ni je oye oni sasa bi lu sasa ti bere si ni
2: o se bere si ni rojunu
1: ti lo si waju n balu ti gwa aye wa njo won a bere si korin pe afọwọrin joye ireto onisasa afọwọrin joye ajede nasiru lawal awa mama afọwọrin joye a okumo

0: ti aye ba ti baye tori pe bi a se baye a se aye be mo laye na fi npo pako si wa
1: to je ko ma ri bo se rinu
0: o ma se o olorun ran wa lowo amen olorun a to wa sona
1: mi a se
0: olorun a ko a mo se oju to ye ka ma fi ran ni fi tele
1: amen a se
0: ibe la ko jo mo je tun de o e ja se baye o eyin leni o na ni ajodun ojo bi okan lara wa
1: beni
0: Evangelist Bola Odubola AK Bola Odus baba Olumofe nigbe nigbe Ola Ode yi o na ni ajodun odun kenila lori apere awon baba nla ti baba wa ka biesi oba Nasruddin baba tun de ogurun bi lawalu ni shasha ati le shasha akilo wan baba ni oba shasha je fun Bola Odus
1: beni
0: lopo gba baba ma ndogbon yonda nkan fun omo pe omo gba ṣugbọn mo ṣe nwo kabiyesi ko da mi loju pe won fe yonda fun Evangelist Bola Odubala ṣugbọn nkan ta ṣe ni wipe ti omo ba ṣaaju na baba isi ma tele baba kan ti omo ṣaaju pe wo omo ṣo kin gba ti e
1: ṣo lure
0: a mu iru kere dani ra ṣo to ba ni be a lo sile jebu a lo ki Bola Odus ta ba wa pada de a wa ki oba wa baba Nasiru wa lo gun bi oni ṣaṣa tele
1: ṣaṣa
0: o ya o ji agba ijebu lo
1: Bola Odus oku orire ma ba e dejabu nile baba re gbogbo na jebu pata lomo lorele omo alaga momendi logun woni baba wu jebu awun ni e ni winiwini baba wu jebu awun ni re ni winiwini baba ma wu jebu afe ni re to ku sodun alagemo omo oni jebu alagemo abidi jo winiwini won okuku megun wa gbo bara ri ibalo megun wa gbo orema awon la fiju jebu ti foko re jape na omo adun made o enle omo adun musupade eje omo aladi e ogogo maga eyi ti feye bi akokebe kebe omo adi e goroku opo lele ara orokun ara oradi e omo un se ni oyoyo nyo oyoyo mayo mo un ti se ni okuku le pani dudu ile omo be se njo si pupa to mo be se o si nile omo moraye ton un oroko moroko tan eye si ti lo mo ni sun le un oro be Bola Odus loni moriba moriba moriba moriba lodo baba ti e omo onigbo ma de omo onigbo ma wo ma wo iwo lo mo onigbo kan ajoji owo ajoji to ba wo gbo oro ti mo nwi yo si do won ebora mu panu omo onijebu omo ere ni wa omo olowo ose baye Bola Odus ko wo okuku si o to gbode ko to do wo eru ko to di tomo ijebu ni ti na wo dola ke ebo to kowode ebo kowode owo awun pasi ni omo eleikunle ade wure o oke janda bi onile yi ni won fi pe ito jebu kelebe jebu iduro jebu ibere jebu kekere jebu owo agba jebu owo ko si jebu ti mo mo ti o lowo lowo e omo ajagbalura omo afidi po te mole
0: mo mo pe inu gbogbo awon jebu o ti dun bayi lati gbo ori kirun loruko ti alagba Bola Olatunde Odubola ta mo si Bola Odus ona la fe ki gbogbo won bayi oda ko buruko baje a wa lo si odo kabiyesi wa oba Nasiru baba tunde Lawal Ogunrombi onisasa tile sasa Akinlo Wan ti baba n se ajodun odun merinla ti won ti de ori agbere baba won awon na ni omo lofin ajaye oya
1: omo lofin ajina omo lofin ajaye akesan beri omo oba to nile dele seri akesan beri omo agbe bi omuwe omo agbebi aye ogunrun bi omo agbebi orun baba nla yin gbebi ile ton won tun lo gbebi ode won gbebi ewure ton won tun lo gbebi agutan esu akesan omo oloko de le seri omo waju oloko ti sowo eyin kun le oloko won asoju gbara leke ogedegede oloko nbu ye beye beye beye beye be loju omi omo ka da panu ka fajewa e ja do panu ka da jenu ka wa mu gedegede owo wa ko de le seri omo arugbo ode eyi ti fayafa ba kesan ogajugo ba ma olofi ogajugugute won ni be ba ti ni ibo amule won kekere ode ko ni baba yin ma se oni oko da losu ola oko da lowode ile egbo emi ni nda oko losu kini nda oko lowode ile seyi o tete mo pe ori okesan ni nda oko kaakiri e ti je to je pe ori okesan ni nda oko kaakiri aigbowo oko lo osu aigbowo oko lo wa okesan oni sasa o eni o ba gbowo oko lo wa okesan e sa mo pe ni tohun akotopa tanga gbona orun lo ni akasan beri omo agbe bi omuwe mo gbe gbadu ojo aya olubo ojo gbo ejo egba se mo jo lopada ti nkan ni o gba mi loju mo ro omo oro kan oro kan oro kan oro kan ti mo ro ni gbalẹ olori

0: abilu ninu ore awon to mo baye se nlo lo nwa yeja ibere nfada mu igboran dabo bo ni emeji ni o gbawosan eni to keje seda o lewu lati ti gbangban ohun ti seda fa yigba aye yi bi seda ti gbe kale ekun pariwo are o eni to ba to woju okun ko bo sode iwo na je saye alayo ti seda dama o je jade pelu yojo bitas aye du tin to ka si lera to peye so yojo bitas di ayu re lojojumo ki mo le ara to da saka fara o ninu aye ebi re abi akara won pa lo ka pa eko giri yojo bitas wa lo lomi jeli oni capsule atapo pelebo sachet loja ati le itaja ogun kaakiri orilede yojo bitas ebun se da fun lera to peye
1: to ba jile wuro to rere muse eyi re o to mole ni nitori bi pe ose ifoyin eleedu UATD eyi lo mo eri du lenu re be le ri re o mo da awon eyan lorun ise ose ifoyin eleedu UATD niye tomode nbe tagba na o wa pelu to ba fe de na popo yoro eyi to better abi owo enu o se foyin eleedu UATD eyi ni ko lo a ma meile be se ni a ma fun enu ni emi to la lo pe egbe awon dokita to se osan eyin lorile Nigeria atajo NAFDAC ifon tete o si le rira ka kiri awon ile itaja o se ifoyin eleedu UATD eyi wo ni ohun enu to laju to si lalo pe
2: baba se ni lori ope lada o adupe ti ni
3: baba se ni lori ope lada agbora isope ni won pe labara mu orije Vigilante Group of Nigeria AGN Lagos Command oya bara mu orije ni won fi dupe lowo ajo
0: oto se na bi owo omo wa bi lo ninu re awon to mo baye se nlo lo nwa yeja ibere nfada mu igboran dabo bo ni emeji ni o gbawosan eni to keje seda o lewu lati ti gbangban ohun ti seda fa yigba aye yi bi seda ti gbe kale ekun pariwo are o eni to ba to woju okun ko bo sode iwo na je saye alayo ti seda dama o je jade pelu yojo bitas aye du tin to ka si lera to peye so yojo bitas di ayu re lojojumo ki mo le ara to da saka fara o ninu aye ebi re abi akara won pa lo ka pa eko giri yojo bitas wa lo lomi jeli oni capsule atapo pelebo sachet loja ati le itaja ogun kaakiri orilede yojo bitas ebun se da fun lo ra to peye
3: VGN see something say something eni to ri le ma pa eni to pa le ma mo eni to mo le ma kun agbajowo la fi soya ajeje owo ko gberu dori ajo Vigilante Group of Nigeria VGN lo nke si gbugbu araalu EKF wo so pe pelu awon lati kase iwo daran nile te ba ti ri kojokojo ladugo yin eyi to le do mi alaafia lulu e pe commander Seson Ogutunde ti won je commander VGN Lagos Command sori 0802 352 7478 0802 352 7478 tabi 0806 620 3593 0806 620 3593 esi le pe alukoro VGN Lagos Command Bola Odus sori 0803 436 3090 0803 436 3090 VGN see something say something olukede Comrade Bola Odu Bola aka Bola Odus lati gberigbe.

e ka ro o iwe iyale ta la mu wa fun yin lati le se bond fm 92.9 to kale si onigbongbo gra ikeja leko ebel ojetunde lo ni royin are orilede yi bola ne tinubu ti pada de lati ibewo si orilede meta ti won se iyan orilede france kenya ati rwanda fun itesiwaju ati imugboro oro aje oko ofurufu are bola tinubu bale lana ni abala ibi ti oko ofurufu are man bale si ni papako ofurufu muritala mohammed ni keja eko are bola tinubu eyi ti gomina ipinle eko babajide sanwoolu lo pade won ni papako ofurufu igba keji gomina baba femi amsat olori awon osise are femi gbajabi amina atawon oganga laja lenu ise oba ati lawujo oselu nigba to wa leko are bola tinubu ni won reti pe yo kopa ninu idibo abele egbe oselu all progressive congress apc nigba ti are bola tinubu ro awon omo egbe oselu apc jakejado orilede yi lati se jeje ki won si wa alafia nigba ti idibo abele ba nlo lowo lowo ogoro awon eyan to ngbo koko ni iwe iroyin to nda si abala agbeyewo nile ise bond fm 92.9 ni ipinle eko ni won ti fi edun okan won han nipa oro gbigbe idojuko igbeyawo lo sori ero ayelujara iyen ninu abala agbeyewo lori koko ni iwe iroyin toni oro ariyanjiyan naa lo sele latari idojuko lori oro igbeyawo ilumoka kan lori ero ayelujara eyi to ti tan kaakiri gbogbo ikanni ayelujara nigba tawon kan jiyan pe ero ayelujara faye sile fun gbogbo eniyan lati so edun okan won faye nipa idojuko won tawon eyan ba le gba won nimoran ki oro won si lojutu be lawon kan so pe ko bojumu rara ki eyan ma gbe idojuko ebi tabi idile re sori ero ayelujara be lawon kan ewe ni won tin so pe fifi idojuko idile tabi ebi eni sori ero ayelujara tun le se akoba pupo fun iru idojuko be ko tun dojuru si latari imoran ti o wulo latodo awon eniyan awon kan ti le so pe ilu mo ka osere tabi gbajugbaja isowo tabi olola eyan kan ko je awon eyan ni alaye kankan lori ero lori oro idile tabi ebi re labe bo ti wukori awon kan pe fun pipada sinu asa atijo

FA to ku sile fun ale se Bond FM 92.9 ba shin test waju la re pelu awon eto wa lolokan ojokan ati gbadun orin sikiru ayinde barista gbon se npe mi labenu pe en gbadun orin yen ake inu akusi mi opin salagba segun gbele ventures sege ventures at strategy se yin esun adupe oni gani ah mu gbadun orin yen eh e se baba awon orin te ti fun wa na ni pa ma fi se je ona la nlo dede bakan na la ki kabesi wa landlord wa nbibe oba oluwa segun adeyemi ajasa wishet lo ni gbongbo baba ni barista yen emi na gbadun o te ma gbadun gba orin barista ma fun wa ile ise Bond FM na le si le gbo gbogbo yen o e le gbo ni awon obo mi tori pe awala wa niwaju tawon soku ti won tele wa akusi mi opin ose loruko tunji olalekan ti ajoje akede eto amate swadu ganiat belo ashru loruko temi awon olorokan ojokan ni lojo abameta saturday wa nbe lotun losi eje aloje gbadun ara wa le ni e ma wa yi kuro Bond FM awon rin aladidun te fi seju e te fi lo si ohun abi abete ti wa lona wa nbe yin e fi sile si biba e ma gbo a lo sodo baba wa ebinisa obi bayi leyin ti a ti kuro do si olugbe sikura inde bare se je ki a lo gbadun ti ebinisa obi na iya

Jade Fashola lele. Tun wa fi asiko yi ki baba wa ni ilu Eko. Oba ile wa nu Akiolu. Ilu Eko baba Fuad. Kala moto wa mu flash kankan won tari ese ni kankan to je. Je presenter Bond FM pe orin lo kunu e sa ma lo. Akiyan e ti bo pe fun alagbara Olorun. Ni ti o sinu flash yi si ko ruko enikankan si pe ba ntari e sawon omo mi ko ma lo are na lo rin ta nlo ya kin baba

0: sa.
1: E kaaro madam. Ki lo wa nu oko yin?
0: Ko si nkan kan sa, ko si nkan kan. A ko nja de lo ni.
1: Ki wa lo soju awon omo yin to faro bayi.
0: Ebi lo ma npa won sa, ebi lo npa won.
2: Agba lo pa won, e ma so mo won. A fe ko wa lo bi ejike jilo bi wa si se.

tori pe eyan je eyan je eyan je ilu na ka ko ti mo si pe ki igbeni awon e ko di ohun ti won ma gbe sori ero aye lujara bebi ti won ma wa salaye ara won fun awon to je ajoji be ni awon kan wo ye pe ya ibi kitan fun asa ati se o wa lara tun sa ko ba fun igbeyawo to si di pe won le si ori eyo aye lujara leyi ti obotu oneni ogorun kan awon akeko ati oluko ti won ti dero ile iwosan latari eronja olorun kan ti a mo si chemical ti won ni o gba gbogbo ilu ijebu kan awon ile eko won ile eko grammar anglican obanide awon lady of apostle to won ni epe garage ati awon ile eko ijoba miran commissioner ipinle ogun foran ayika ogbeni olorun resaya to fi di oro na mule so pe e ka isele pajawu ijoba ti jigiri si isele na lati se akoso e to fi mo ile ise ijoba foro eko ati ayika pelu awon eso alabo oni ero ti won fi nro bi ategun ti o nfe bi o seri toka si pe ategun to nfe ni ilu ijebu ode papa julo ile eko ijebu ode grammar school je ategun ti eronja metin po ninu e leyi ti ko da fun agwara commissioner mu ro awon ara ilu ti o ba ja pe ohun ko ba se won yala oyi nko won ori fo won tabi emi won ko ja gara lati tete tara sasa lo si ile iwosan o fi da ara ilu loju pe abo ati alafia emi ati dukia pelu ayika o se awon ni ojo n ti awon mu lokunkundun tawon ko si ni fi oro pamo si abe awon so fun ara ilu lori bi oro bo ba se nlo akojopo ile ngba lati le se don defm 92.9 keja ilu eko.

adupe lowo olorun ba oba to mu an tesiwaju le se bond fm 92.9 adupe lowo gbogbo eyan ara legbe te n gbe polowo ja wa si le se wa pin patala adupe lowo yin ago meji labo ti ku iseju kan ki olu to ba ti lomo ni kongo se ni edu ti wa nbi ibati o ma tesiwaju ni se eya igbo pe ani fun ani ngba ni le se bond fm Koki je kile fe ba se nso yoruba la nso igbo la nso hausa e ka ide omo lu abi tu di ago merin abo ni role loruko oga agba le se radio nigeria ni ilu eko omo babirin wura ola adenike adegoke loruko giwa wa le se wa bond fm laji wahab akosile omo alaso nla kwa won oga ni eka ide omo lu abi ore luwa oguna eke bi sala balogun tuju olale kan balikiz aye pola ya ibrahim demi ganiat omo bele aya ashiru fin kin pe je ka fi pade si ojo mi ojo re akusi mi ope ose ope la se loke ipe gbogbo awon to ti duro ti ni patapata lati idaji di asiko yi o balikiz aya wa logbo moso mu ki eke atalasa lasu fi pade ire o

kesino gendi bu bonde from 92.9 Ikeja Lagos. Tabu abalirini si nko mwame afo 2026. Ndi abu tu bisi opina koko wanketa. Onyisi ala uchala na Lagos kwa gachara njem ngulita kunuba mabata maka ntulia kime otu APC. IGP Olatunji Disu kuruna oge ikwa jagwa gebi notu ndi uoji. Donald Trump kelere ndi agamba Amerika na ala anyibu Nigeria makiji kaka buo onyagi siye kuangu nka buo CO2 ISIS. Gerezia akuwa nuji ya abom ngozi nduche. Onyisi ala Bola Ahmed Tinubu awuchiele na Lagos kwa mechara njem namba atobo France, Kenya na Rwanda. Oburu maka ndi jego achego tinyeri wulite onodo akunoba ala anyi. Ugbelu onyisi ala ruru ala noge Murtala Muhammad International Airport Ikeja Lagos onyahu. Ndi zutere ya gunyere akanachi State Lagos, Governor Babajide Sanwo-Olu, osoto ya bu Femi Hamzat, tinyere Chief of Staff onyisi ala bu Femi Gbajabiamila na ndi oru government ndi ozo. Ana atonya na onyisi ala gesunyere otu APC na ntuli aki ime haga chekoba na State Lagos. Onyisi ala na nambu gwandi nile geso wezo ya bu ochichi ka ha jiri udo weso ya bu ntuli aka makodima ala anyi. O loru ndi uoji State Oyokuru na hiwola otu ga ano memi na ndi ji egbe na wakpo ime obodo orire. Ha abagidela otu amamihe genye aka n'inwuchi ndi obula ni a na-enyu aka ha di na itoro mmadu. Onu na-ekwuru ndi uwoji State Oyo Maazi Olayinka Ayanlade kwuru na egburu mmadu abuo na ya bu ije bu nke tadoro ulo akwukwo di ebe ahu anya. Ha kwuru na ndi nka metutara bu onye nkuzi na onye okwo ogba tuntum. Ekwuru na ndo ji egbu wakporu ime obodo akoro esinele di na orile toro onye isi ulo akwukwo na onu ogu umu akwukwo amaghi ole ha di. N'aka nke ozo ka akoro maka ndi ntori wakporu ulo akwukwo primary na secondary di na kansulu ime obodo Askira Oba nke Borno oge umu akwukwo na agu akwukwo toro otutu umu akwukwo ụfọdụ uriri mbọmbọ ọsọ ebe amaghị ọnụ ọgụ ndị atọrọ. Onye deputy speaker Ụlọomiwu State Borno Abdullahi Askira kwuru na nnyocha na-aga n'ihu ịmata mmadụ ole atọrọ maka ịga n'ihu zọpụta ha. Onye inspector general ndị uwe ojii Olatunji Jusu ekwuola na oge ịkpa ajọ agwa n'etiti ndị uwe ojii agaala. Ọ bụ na njem ya n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Edo dị na Benin City ka ọ nọrọ kwupụta nke a oge ha na ndị uwe ojii na-akparịta ụka. Onye IGP kwuru na ndị ọrụ uwe ojii ebe ahụ na-agabiga mwugharị ga-akwalite nka mma n'ọrụ ha, ikwu eziokwu tinyere ịkwụwa aka ọtọ n'ọrụ ndị uwe ojii n'ala anyị. O ji ohere a dọ ndị uwe ojii aka na ntị ka ha ghara iji ikike dị ha n'aka wee megide ndị mmadụ, n'ihi na onye nwetara na-eme nke a ga-eketa ya hei. Onye IGP rụtụrụ aka n'onye ọrụ ha gburu onye eji eji n'ogige ha bụ nke mere ka a chụọ onye uwe ojii ahụ n'ọrụ. Ọ gara n'ihu kwe nkwa ịkwalite ezi ọdịmma ndị ọrụ warden ọ bụrụ maka mkpesa enyere n'aha ha. N'aka nke ọzọ ka kọmishọna ndị uwe ojii nke Steeti Edo Monday Agbonika na-arịọ ka e nyekwuo ha ezi nkwado ọ bụrụ maka mwulite ọganihu ọrụ ndị uwe ojii n'ebe ahụ. Otu National Judicial Council ejirila otu afọ nye ndị ọkaikpe mmadụ abụọ oche azụ ka m were nke ọzọ. Otu National Judicial Council ejirila otu afọ nye ndị ọkaikpe mmadụ abụọ oche azụ ma gaa n'ihu nnabata ndị ọkaikpe ọhụụ mmadụ 12 n'ụlọ ikpe mkpegharị. Ọ bụ na nzukọ nke 11 onye isi ọkaikpe ala

ni Justice Kudirat Kekereku no nisi ya konoro kubuta nka. Nozi otua ka ha noro kubuta na nkoputa ha mere di mkpa bu nke genye aka dochie anya oche ndi tobo chako n'ihi ndi lagoro ezumike nka na ndi nke ebuliri n'okwa tinyere ime ka otua gbasi ike. Ndi ahu enyere oche azu bu Justice Ibrahim Shekarau nke Nasarawa na Justice Edward Okpe nke Federal Capital Territory bu ndi gbakotara usoro iwu azu. Otu council ahu anabatagi ariryo ndi okikpe mmadu asato si state Imo bu ndi enyere ezumike nka n'ike n'ihi ebubo na ha ji afọ ole na ole wee bulie aha ha. Ha kwuru n'usoro ndị a ha gbasoro bụ ime ka ọrụ ndị ọkaikpe kwudosie ike. Ọgbụgba ki na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ uwe na-anụ si na-abịara gị ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Gọọmenti etiti amalitela itinye n'ọrụ inye ụmụafọ Rwanda ohere ije abalị 13 bata n'ala anyị n'ejighị visa. Ụlọọrụ Nigerian Immigration Service kwuru na nke a gbasoro okwu onyeisiala bụ Bola Ahmed Tinubu kwupụtara ka ọ gara nzukọ ndị isi e nwere n'isi obodo Rwanda bụ Kigali. Nke a nyere ụmụafọ Rwanda ohere ịbịa ala anyị bụ Naịjirịa na-eji visa n'ime abalị atọ ọ bụrụ maka njem nlereanya, azụmahịa na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa. Mana ndị chọrọ ịnọfe abalị 13 e nyere ga-aga embassy ala anyị ga-agbara akwụkwọ ịnọrọ gawa n'ihu. Ụlọọrụ Immigration agwala ọdụ ụgbọelu niile, ọdụ ụgbọ mmiri, ụka ala ndị e nwere ka ha bagide iwu ndị a ma tinye ya n'ọrụ. Ọnọdụ a bụ nke a gbasoro iji mee ka mmekọrịta ala anyị na nke mba Rwanda sikwuo ike ma kwalite njem nlereanya na ọnọdụ akụnụba n'ala anyị. N'ikpeazụ, onyeisi ala mba Amerịka Donald Trump kwuru na ndị agha Amerịka na nke ala anyị ejikọla aka gbuo onye agha isi ekwu ọnwụ nke abụọ ama ama bụ onye otu ISIS n'agha ha wakporo n'ala isi ojii. N'ozi ewepụtara ndị nta akụkọ ka Donald Trump kọwara onye agha isi ekwu ọnwụ a aha ya bụ Abilal Al-Minuki dịka onye so wee kachasị ike n'ụwa. President Trump kọwara na ha kpachapụrụ aka n'anya kwado mwakpo ahụ wee were ike jichie nwaamadi ISIS na-akpa ajọ ike bụ nke ogbugbu ya ga-enye aka belata ike ndị agha isi ekwu ọnwụ na-akpa n'ebe dị iche iche. Ọ gara n'ihu kelee ndị agha ala anyị n'inye aka n'agbanyeghị na ekwupụtaghị ebe anwụdoro ya bụ nwaamadi. Ekwuru na Abubilal Al-Miniko bụ onye nlekọta agha mpaghara ala anyị bụ onye mba Amerịka hụrụ dịka onye agha isi ekwu ọnwụ n'afọ 2023. Ọgbụgbọ a ka ị na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ugbu a nụrụkwa isiokwu ahụ anyị jiri mere gị akụkọ. Onye isi ala awụchaala na Lagos ka ọ gachara njem mwulite akụnụba ma bata maka ntuliaka ime otu APC. IGP Olatunde Dissu kwuru na oge ịkpa ajọ agwa ga-ebi n'otu ndị uwe ojii. Donald Trump kelere ndị agha mba Amerịka na ndị nke ala anyị bụ Naịjirịa maka ijikọ aka ọnụ gbuo onye agha isi okwu ọnwụ nke abụọ n'otu ISIS. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa bụ nke bịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ekele m Taiwo Sodiq bụ onye mere ka akụkọ a rute m aka, ebe m tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Abụ m Ngozi Nduche, ka emesịa.

anyị na-ewetara gị oshibego bụ ejije anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ iji kụziere gị ihe. Ọ na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 dị na Lagos. N'oshibego nke taa, ị ga-anụ ka Ikeri Ọnwụ siri hụchata agbọghọ mara mma, aha ya bụ Chichi. Jiri maka ya chụpụ nwunye ọ na-alụ alụ n'ụlọ wee nụbata Chichi. Mgbe ahụ ka ọ chọpụtara na ọ bụghị ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ. Isiokwu ya bụ: ihe eji agba na ntị ejighịkwa ya agba n'anya, ejiri ya gbaa n'anya, anya ahụ akpọọ kpamkpam. Ngwa gee ntị.

0: 姐姐，阿阿，哎，该的哪来了？红啦，苦脸喏，噶是巴拉明哩，干别喏，偷偷阿偷碰噶歪呀。
1: 哦，哈不喏，马卡干啦，好穿喏，做事不容马心。
0: 乌拉吉呢是，格鲁卡瓦尼亚那路阿鲁吉是那拉红啦，埃贝勒克拉萨托，唔过偷偷拿过。
1: Nka ha pota zire gini. Ya bu na mburuze nwanyi ana ala ala ga ima ala hura dika msire cho.
0: Oh.
1: Okwa ya. Ike kwa bu ni choka nnebu okukuze tetura dika mbe ka gini ya bibi nolo seme. Okwa si.
0: Ibu okukuze tetura inebu. Ogu nye puridi na nilu akwa. Ruele kira sato mkototu.
1: Biko hapu no maka nine nye musubu. O gini di. Mbobu la mjela huchura otosi masim mkulite. Ọ bụghị gị ga-agba m mgbe m ga-eji ekulite. Ọ bụ na ị gaghị enwe ndidi ruo mgbe m bilitere. I jiri aka gị baa n'usekwu ga sikwa nri. Lekwa anya ka m gbago. Ugbu a bụ ezikwa mgbe unu nwa bụ ụmụ nwoke na-alụta nwunye. Dowe ya n'ụlọ were ya na-eme odibo. Agwala m gị, ị gaghị enwe ndidi ruo mgbe m bilitere. I jiri aka gị ga sikwa nri. Ma ọ bụkwa na iburu ọnụ gawa ahịa.
0: Ọ bụ mụ ka isi otu a na-agwa okwu. Mụ jiri aka m ga sikwa nri. Ma bụkwanụ ma eburu ọnụ gawa ahịa. Chi! Ahụjuola m anya o. Ọ bụ ya ka m lụkwutere.
1: Chineke m, bịa. Ọ mụwa ka ị na-akpọ ihe a. Mụwa ka gị nwa bụ ikere ọnwụ na-akpọ ihe a. Chai! Ataghị m gị. Oge ị na-arịọ m biko ka mụ na gị yiwa. Akwa ị chetaghị na abụ m ihe a. Onye obi ọjọọ. Ọ mụ mere iberibe kweta gị ọlụlụ. Ọ bụ na m nọrọ onwe m, gịnị ga-ejikọ mụ na gị? Ọkwa gị nwa nọ na-arịọ m na-asị m na ị chọrọ nwunye dị mma ị ga-eji aga ihe. Ugbu a abatala m, i were m na-egwuri egwu.
0: Chei! Efuole m. Onye gwara m ga-achụla abụ mma. N'ime afọ niile mụ na ya biri, onwe ụbọchị o weliri olu otu a wee gwa m ajọ okwu.
1: Kedụkwanụ ka ọ ga-esi agbanwe gị okwu ebe ọ bụ mgbe eke? Ọ ga na-ajụ n'anya oyi ka ị were ya na-eme ihe ọ bụla masịrị gị.
0: Mechie ọnụ gị. Tutu anya achịpụ ya n'ụtụtụ a.
1: Lekwa ya, o chegbu nwanne ya. Ahụrụ m na ịrahụ n'ụlọ mkpọrọ na-agụ gị akwa ya.
0: Mechie ọnụ gị, ị ga-agụ maka onye gị m ga-eme ka ịrahụ n'ụlọ.
1: Aka gị metụ m, gosi gị ihe ị na-ama.

0: Band FM
1: 92.9. Adị mma ka na ya dịka anyị mere ka mata na mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere mbụ, anyị ga-ewetara gị ama egwuregwu nke ụbọchị taa. Ma refri ma ndị otu egwu bọọlụ ha adịlarị njikere na-echebiri ka o jiri ọkara gafee elekere mbụ nke ihe taa. Chebiri ama egwuregwu n'oge ndị Igbo na Band FM 92.9. Echefula na onye ndu gị ka bụ Chinedu Chukwu. Ngwa aka anyị chere ha.

0: ekele kwa ire gibo onye ọma na egentị na asị gị na m abalatago n'oge ama egwuregwu nke tata ịhụlanụ n'ụbọchị a na-aga ebe ha sọchara mpi na fiild dịgasịrị iche iche na mba ụwa na ala anyị bụ naijiria anyịnwa bụ ndị nọzi ebe a wụrụ ọnụ wee na-asọzi mpa anyị na-ekwuzi ka esi wee sọ ya bụ mpi ọ ga-akakwa mma ma ọ bụrụ na ige ntị na nke tata ka ịnụta ka o si wee gbaa n'oge ama egwuregwu a na-ekele gị na tata bụ ọgụ abalị 16 n'ime ọnwa nke ise 2026 anyị nọ n'ime aha mbụ godwin ijeoma nta ụgwọ otu onye ahịa nwara m shiri mana nwanne m olileanya dị mụ na ogbo m nọkwa ebe a bụ nke nna si nwanne m si n'afọ ehe nne ọzọ adịmma aka n'iru na-agwa ndị na-ege ntị afọ gị ọdịmma ka m anyị na nke tata ịhụlanụ ka m o si wee gbatakwuru na m oge ama egwuregwu nke tata dịka otu o si wee dị na mbụ dịka ka anyị si wee gaa ya na ụbọchị gara aga na anyị si na anyị ga na-enye gị ya bụ ihe niile ka o si wee gbata wee kwụrụ n'oge ama egwuregwu ịgwagwa gị ka o si wee gbaa na asọmpi iko nke mba ụwa ga-amalite n'ọnwa Juun na-abịa abịa ya bụ na Juun nke ahụ ịhụlanụ ka a ka na-akọzi akụkọ naijiria ala anyị bụ naijiria na ala anyị bụ naijiria esorozịrị n'ọgbọ nke ga-asọ ya bụ egwuregwu ihe ala anyị tụkwasịrị obi bụ ntuli aka a ga-eme n'afọ 2027 ya bụ 2027 election ọya ka a nọ n'ime ọ dị mma akara ị ga-eji wee nweta tupu anyị nyewe gị ka ya bụ egwuregwu si wee gbata wee kwụrụ na ogo dị iche iche bụ 0706 316 1916 ya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị ikenna ọ dịkwana m ka maka na enwere ka esi wee sọ ya bụ mpi ụbọchị gara aga ka na-elega anya n'ọnụ maka na-elega anya n'ọnụ mara ka esi wee sọ ya bụ mpi mara ka esi wee ịhụnanụ ka o si wee gbata na a sị na a na-ekwubu na a sị na a nwerezi ihe a ga-achịta n'egwu ugbu a a sị na aga na-aga mana ka nche nụta mara m maka ego a na-ekwuo ma ga-emeri ma ama meri ka a marazie ka a ga-esi wee gbatakwụrụ o nwere ihe ị ga-agwa anyị maka ya bụ egwuregwu ya bụ tuzde gara aga akpụ atọ juru nnọọ okeke nye ọ dị mma enwere m nke mma matches niile agbara ya dịka ụba ọ dị ka ọkpụ goolu na-abọ nke a bụ mgbagbu nke adịzi ka nwoke na nwaanyị jere egwuregwu ọ dị mma anyị ma na e nwere bọọlụ a ga-enwe o nwere maachị a ga-agba na tata elekere atọ nke e nwere maachị na elekere atọ nke tata ọ dị mma ya bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị n'oge ama egwuregwu ka anyị nọ ya na bond fm 92.9 ebe efe dị ebe mgbado kwu nọ nke anyị na-ege nkwe ọbụla ị chọrọ mgbe ị chọrọ igere ya ọ dị mma anyị na ha ekwu ọ dị ka nwere onye chọrọ ịjụ anyị ajụjụ maọbụ itinyere anyị alụ gbasara ka esi wee sọ ya bụ mpi ọ bụ onye olileanya dị olileanya dị nnọọ ka ka ụbọchị taa dịkwanụ. Ọkwa ngwa ahịa nọ n'ime baba enyi mba oke mmadụ baba enyi mba ka ka o si adakwa n'ogbe gị. Olileanya nke ji aga maka na enwere onye madịrị na asị na ga-agbarute n'ogo ha nọ ugbu a, ya bụrụ ka o si wee gbatakwụrụ. Ọ dị mma ka mmezie nụ gị ka o si wee gbatakwụrụ na ya bụ ligi nke a sọrọ n'ala anyị bụ Naijiria, ya bụ NPFL ka o si wee sọ ya na Naijiria, ya bụ izuụka gara aga. Abia Warriors nwere ọnụ asataghari kamofu ebe Queen Califat ji ọkpụ na-abụ wee merie ndị Abia Warriors. Onwere ka o si wee die Queen Califat ji nnọọ ọkpụ na-abụ na anwere ka asatara m otu wee merie ndị Abia Warriors. Otu a ka o si wee dị ndị Economy Warriors na ndị Niger Tornadoes ha na-abụ gbara onye lawa onye lawa. Enwere ọdị onye nyere sara enyere ibe ha ma enwere onye nke na-asa asa ha na-abụ bụ mbe na-abụ nke bụ oke mechaa ha na-abụ na-abụ wee bụrụ enwere nke bụ oke n'ime ha niile bụcha agbọ mbe. Na nke ọzọkwa Kano Pillars na Wari Wolves ha na-abụ chịkọrọ ya chịpụ ya n'ụzọ pụrụ iche, ebe Kano Pillars ji otu ọkpụ na anwụ nke asatara wee merie ndị Wari Wolves. Ka o si wee gbatakwụrụ na ndị Katsina United ji ọkpụ anọ ha sọtara naanị otu wee merie ndị Ikorodu City. Nke a bụ ọkpụ anọ o zuru oke, ya bụ na ha tinyekwuru ka mara ma aga ozu ha ga-ewuru ya otu otu, ya bụ King Califat nwere ka o si wee gbaa ya bụ mpi. Katsina United ji ọkpụ anọ wee merie ndị Ikorodu City, ya bụ nke nkwuburu ekwu, tinyelu na agbata na nke ọsọ ndị Kwara ndị Kwara na enyi mba sọrọ ya bụ mpi. Ha eji ndị Kwara United wee jiri ọkpụ abụọ na asataghị ma otu wee merie ndị enyi mba. Nasarawa United ji otu ọkpọ wee merie ndị Plateau United, ebe Rangers International ji ọkpụ abụọ asatara naanị otu wee merie ndị Bendel Insurance. Ịhụnarụ ka o si wee gbata wee kwụrụ, Reno Stars ji ọkpụ abụọ wee merie ndị Bayelsa United asatara naanị otu. Ndị Bayelsa United tasara naanị otu n'ime ya bụ goolu ahụ e nyere. Shooting Stars na ji otu ọkpụ wee merie ndị Baro, ebe Wiki Tourist ji ọkpụ abụọ sara naanị ọkpụ abụọ, ebe Rivers United ji ọkpụ atọ wee merie ha. Ọ dị mma ka anyị nabata onye na-akpọ anyị ugbu a ka anyị mara ka ọ ga-esi wee tinye ọnụ n'okwu. Ọ bụ onye na-akpọ? Uche gị dịkwa ya n'eziokwu eziokwu. Ka o si na agbata wee kwụrụ, ịmara na ka o si dị na ligi enwere ugbu a, ọ kpọdụrụ naanị otu ugbe, ya bụ izuụka na-abịa abịa ka a ga-esi wee hazie ka a ga-esi wee sọ ya bụ mpi nke ikpeazụ. Ọ dị mma, ọ bụ onye na-akpọ? Alo, biko onye chọkwa ịkpọ kịta inwe ike ịkpọ ya, biko hapụ ịna flash anya flash. Akara ga-eji wee nweta bụ 0706 316 1916 0706-316-1916. Oyabo, akara egeji we nweta na studio. Rangers International, oham naga ugbua dikaka asompi league nke apuasi we gbata we kwuru ugbua. Rangers International haji points. Haji point haji aga ugbua bu 65 points ka haji ano ugbua gosiri na ha gbatale aka. Ọ dị mma ebe Rivers United na esochi n'azụ ji 64 points wee na-esochi ya bụrụ na ige ntị na ka o si wee gbata nke izuụka a ịfụ na ha na-asọchi ike ka a ga-esi wee sọ ya bụ mpi mara amara na echi niile ka mpi nke NPFL ga-amalite ga-akpọta akpọtụ ya bụ echi niile ya bụ gee ntị ka ọ ga-esi wee gbata wee kwụrụ ikenna ka anyị na-anya na asọmpi nke nke European League
1: anyị nwere na Premier League anyị nwere Manchester United echi ya na Nottingham Forest anyị nwere Brentford Crystal Palace anyị nwere Everton Sunderland anyị nwere Leeds Brighton anyị nwere Wolves Fulham nwere Newcastle West Ham abalị Monday anyị nwere Arsenal Burnley anyị akpọtụ akpọtụ
0: abalị Monday ya bụ Monday nwanne echi niile
1: echi anyị nwere na La Liga anyị nwere Barcelona Real Betis anyị nwere Sevilla Real Madrid anyị nwere Real Sociedad Valencia anyị nwere Real Oviedo Deportivo Alaves anyị nwere Real Vallecano Villarreal dịka anyị siri ma na Barcelona Brugge League Spanish League ebe ha gbagburu Real Madrid ụbọchị Sunday gara aga
0: nke a anụrụ ugbu a ke ndị ha na ndị Man U ga-enwe match ọzọ
1: echi ka Man U ga-enwe match with Nottingham Forest echi
0: ha echi niile a nke a ga-adịkwa egwu ahụrụ m na ọ dịka nwere ego ego etiri n'ili abụrụ ka ya bụ ego ga-egosi ga ya bụrụ na ndị agbagbuo ndị a enye ego ka esi ka a ga-esi wee hazie ihe ukwu wara na nke ahụ ya bụ na Chinedichukwu ga-amazi ka a ga-esi ya bụrụ na eke ya bụ ego ekenetara m nke ị ga-eweta ara m egwuregwu ka anyị mara ka anyị ga-esi wee kee n'ọnọdụ a maka na a fụrụ m na maachị a nwere ka o si wee nwere ka o si wee dị
2: o nwechaghị ka o si wee dị na abụọ na otu egwubo Arsenal ọ bụrụ na ha buo league dịka ha na-ama amụmụ ibu ya ha ga o nwere akatakpo ego ha ga-enye Crystal Palace maka ebere chi ọ bụrụ na Crystal Palace chọrọ ego ahụ ha chere ndị ozi na
0: ọka mma na ọka mma otu ahụ ọ dị mma ọ kwere otu a ka anyị ga-esi wee kabie na oge ama egwuregwu nke taata bụ ụbọchị Saturday bụkwa abalị 16 n'ọnwa nke ise afọ 2026 ikenna ana m ekele gị na isonyere anyị nke taata kelee ndị na-ege ntị ka anyị gbapụ
1: ekele m unu ka anyị na-ebata anya na Man City Chelsea na elekemọkụ elekere nke atọ nke mgbede a
0: ọ dị mma otu akwana ka a ga-esi wee dọbiri ya nọ nke taata m na-ekele gị Chinedu Chukwu Dalụsọ maka ịhụ na ya bụ ama egwuregwu nke taata gara nke ọma ana m asị gị Dalụsọ alụgbalara taa echi niile ka bụ nta Godwin Ijeoma nta ogwo bụ aha m otu onye ahịa nwere m shade mana nwanne m olileanya dị Chineke abụrọ bụ mbọ anya pụọ ka emesịa

0: Aha. Ki bo nyama na ege ntia nye kene kwe na ha Jesus.
1: Amen.
0: Ana na kene kwe nu nu na bia no nye line be ni ne na ihu amu anyi ke si na ogwo lu. O ti si anu nye line. Na tunye ke mi je ge o ti no no ni si. E be ta ho a kwa ki ho no ta. A wo na ya ta Yesu e ne ne ko ka mu. Ko ni ma na follow we. Ma na follow we. Yesu no no na ha Jesus.
1: Amen.
0: E ma ni ju gara ga na ibai na la nya. Onye agwala anyị onye nke parisii kpọrọ Jizọs oriri mgbe o ruru n'ụlọ ya na-eri ife na o nwere nwaanyị nke ama ama n'obodo asa ajọ mmadụ nke bịara ebe ọ nọ wee na-ebere ya akwa were anya mmiri na-atụsị ya n'ọkpa were ntụtụ wee na-ejije onye kpọrọ Jizọs oriri ya na ọ bụrụ na nwoke a bụ ogbete onye amụma na ọka ama ụdị mmadụ nwaanyị a bụ nke na-emetụ ya aka onye nwaanyị Jizọs wee kọwatakwanụ na mgbe ọ nọrọ ya anya wee sị ya na ị na-ekwu na ọ bụ na m bụ onye amụma ka m gwa gị n'ihu na-eche n'obi gị na mma ya o wee gwe ya ọkụzọ nwaanyị a na ọ dị ka ndị ji ozi ndị mmadụ na-abọ ji ụgwọ o wee gbaghara onye nke ọzọ nke buru ibu ya gbara onye nke ọzọ nke pere mpe kere onye a nyọrọ ife nwa karịa ọ sị ya na ọ dị ka onye nke agbaghara ụgwọ nke buru ibu ọ sị ya na ịzọrọ nke ọma na ọ na-abụnye chineke na-eri ife ọma gbaghara ya mmefu ịfụnanya onye nwere chineke nọ na-egosikwa ụdị mgbaghara nke agbaghara ya mana ndị agbaghara obere ha na-eche n'ihe na-efe na nwere ebe olu otu a ka ịfụ na ya kasị adị na nwaanyị ya n'ụwa na agbaghara ya mmefu ebe n'ibu o na-egosigo n'ya onye nwaanyị wee tụsị ihe ebulu ebe ahụ na ọ bụghị ihe anyị na-eche n'obi ebe otu a ka chineke si aka ebumnuche chineke n'ebe anyị chanọwụ ka o gosi wee dịrị anyị nche mma na ebe nke anụ anyị chọrọ ibu wee n'isi okwu taata dịrị na akwụkwọ luk isi asatọ amaokwu nke mbụ wee rịọ na nke atọ ụmụ nwaanyị ndị na-esi ebe ndị o nyegoro aka ndị o gwọrọ ọnyọ ya dị iche iche ma ndị ọ chụpụrụ ajọ mmụọ ozugbo si eweri ifụ na anya maka ihe emere ha wee na-efe chineke ife n'ife aṅụrị bụ akụnụbafa wee na-akwado eziobe chineke mekwanya ka anyị were n'anya taa mana tupu anya gara n'iru ka ndị ọma m na ha nọ ebe a ka na-eti gị nwa na-ege gị
2: onye ọma ya ga-ntị ekenekwa enyi ya ọkwa mbụ onyinye Nwachukwu ụmụ amadi enyi n'iji ji ntị ike na-esi ozi
0: nwata a na-akwarụ egwu usoro gada n'ite echetakwa na egwu usoro gada bụkwa egwu ndị mmụọ mmehie adịghịkwanụ ya nso ogige okwu chineke anya bịara ka anyị nabịa n'efe ọmụmụ mbe dị na Akachukwu Steven
3: ndebe anyị dị eme na ịhụ mbụ chineke chiji oke chetakwa na ndebe anyị na-asị chi chọwa iwe ojii mgbe chi kada
0: na mụọ na onwe mbụ ama echi ọ bụ m na-eme Nwachukwu ihe anyị ga-eji mebe isiokwu anyị taata bụ na akwụkwọ luk isi asatọ site na amaokwu nke mbụ ruo na nke atọ ka nwanna anyị nwoke gwerere mmọnde gụtara anyị
4: akwụkwọ luk isi asatọ bido na amaokwu nke mbụ ọsị mgbe ihe ndị a gasịrị ọ ga-ebido ukwu niile na obodo nta niile na-ekwusa na-ewetakwara ndị mmadụ ozi ọma nke alaeze chineke ndị ozi iri na abụọ ahụ sokwa ya na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ndị a chụpụrụ mmụọ ọjọọ site n'ime ha gwakwa ha nrịanrịa dị iche iche Meri Magdalin onye sitere na ime ya chụpụ mmụọ ọjọọ asaa na Joani nwunye Chuza onye na-elekọta ụlọ eze Herod na akụ ya niile na Susana ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ndị ji akụ ha na-enyere ya aka
0: ebe a ka a gwara anyị na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-ebe anwa ndị na-enyere Jizọs aka akwado ọrụ ya ya na ụmụazụ ya ihe anọ ka anyị jiri na-ajụ kedu ibe ụmụ nwaanyị bụ ndị anọ n'ihi na Chineke mere ihe ọma gwụọ ha na nrịa nrịa metụ ha aka mgbe ajọ nwụọ na nye ha nsogbu ee ndị nwere ihe ha wee jikọta ọnụ wee gbado ọrụ Chineke maka a gwara anyị ọ na-ebe na mba site na mba ụmụ nwaanyị ndị a wee rute nye ha na a ga-ebiri ya gwara ngwa ọrụ nke ifu na oziọma Chineke na ọ na-agbasa na mba na mba ife na onye ndị a ka anyị na-achọ imere ya taa wee na-asị na ndị a dịkwa iche maka na ọdị ife anyị a na-asịzikwa ya taa wee na-ajụ ebee ka jizọs nọ mgbe na-eme ihe ndị a niile maka na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ndị ahụ a bụ ndị nwere di mana di bara ụga kwere chineke ka isi gata ya kwere chineke ka esi wee jụrụ afọ ejize mata ya ka wee na-aga onye a na-asị na jizọs na ha na-akwado ya ọkwa jizọs na

0: umuazị mmadụ eri na abụọ dị mkpa gbara agba mmiri a ga-eri sọsọ ga-ekwu ugboro ị ga-amanye ezinụlọ na ga-eri ya n'ozu izu ụka ya ka ndị anụnwa kwadoro na uwe a na-eyi ma nke eji eme ihe niile gbasarakwa ka onye gị n'anya ka ịhụ nwaanyị ndị a si wee dị iche kedụkwa anyị na-aghọta n'ebe nwaanyị ndị anọ maka na ihe eji wee kwuo ihe a bụ na ọ gwara ndị Pharisii nke na-anọ n'akwụkwọ Luk Baịbụl isi asaa na onye a gbaghara nnukwu mmehie na ahụ Chineke n'anya karịa ndị anọ wee na-egosi na ihe Chineke mere ha ejuru ha afọ ọgụ m na-akpata na tata ihe niile Chineke na-enyere anyị onwe ozi nke anyị na-ekwu na-edu anyị anya onwe ozi nke a na-agụ na-eme ka ọ dị mma kedu ihe anyị na-amụta n'aka ụmụ nwaanyị ndị a
1: onye isi nchụàjà ekenekwe ndị maka na nke a na anyị gara ụmụ nwaanyị ndị nọ ekichichiri ịhụ ha asị na Mary onye ha tụfuru ejọ mma asaa n'ime enye na Joanna na nwunye Chosa na Susanna maka na anyị na-ekwe ụmụ nwaanyị atọ na enye ka ha karịrị atọ ndị ọha aka gịfụta ndị ọha aka kpọwodoro anyị ịhụ ha bụ ọnwụ na na asị na ha si okwe Jizọs ya na ha ya dịkọdoro ụmụazụ Jizọs maka na nka Jizọs nọkwa ịhụkwa ya ha rie dịrị nke ha nọkwa rie maka na ime ekwe ụmụ nwaanyị na ụmụ ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị nọdi maka na akọwatara anyị na Joanna dị n'ime Chusa Chusa ka a ma akọwata anyị ekwuo nsọ abụghị obere matụ na onye na-alarị Herod ọrụ ọ gbanyiteghịrị isi na nke Herod ya na nwunye enye na onwe onye abụghị obere matụ mana nwunye enye wepụtara onwe onye maka na ihe nke asị bụ na mgbọ okwu Chineke tara n'etite o wee bụrụ onye chegharịrị echegharị welu nwee ike ya na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ha welu wepụta onwe ha n'ọrụ Jizọs n'agbanyeghị na ụfọdụ niile ha nọkwa n'ididele di ha na onwe ha bụkwala ndị ha fọrọ ha ka ha wee nwee ike na-arụ ihe ha chọrọ ịrụ
0: o kwukwara na ọ bụkwa ka ọsọ ụmụ nwaanyị tarị ka ikwuye na-ekwere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ sokwe ha na-agaha n'iru
1: n'ọka na ya na ụmụ nwaanyị nọ maka na mmadụ anaghị eme ihe ọ na-eme
0: chakwa
1: ụmụ nwaanyị nọ okwu Chineke fuwedu ụzọ wee mete ha maka na ọ bụkwa dị mma di ha kwafọrọ ha ha na-arụ ute ma maka na okwu Chineke metere ha ha bụrụ ndị chegheri na echegheri bụrụ ndị ghọtara ihe okwu Chineke na-ekwu bụrụ ndị ghọtara ihe dị n'iso ụzọ Chineke ha wee wepụta onwe ha welu mee ntọala ha wepụta onwe ha n'ịkwado Jizọs n'ọrụ ọ na-arụ ya bụkwa ya ka ọ na-adị n'ụbọchị tanụ e nwekwara ọtụtụ n'ime anyị ndị okwu Chineke metere mana nganga ji anyị karịrị ihe ga ndechere anyị anyị achọ na ụmụ ya ka ekwe anyị achọ na ndị di anyị ekwe anyị achọ na ụmụ anyị ekwe maọbụ na ụmụnna anyị ekwe mana ụmụ nwaanyị nọ ha mekwere anya mara na onweghị ihe dịka iso Jizọs
0: n'ụdị
1: ya bụ ihe kacha n'ihe niile ha hafụrụ ụmụ hafụ di welu wepụta onwe ha welu bụrụ ndị na-arụ Jizọs ọrụ
0: hafụ abada na ihe ndị ọzọ na Damask ha mere nwanne m nwaanyị Ibeye na oge m ji eteta n'okwu nwa aga m eji nwa ụba ọzọ wee teta maka na nwaanyị si obere Jizọs sochie ya ike eme onye ojii ya ọ bụ nwoke agha ekwuru nwoke maka na mgbe ọbụla mgbe mbụ a na-adịwo echie nwoke ka n'obi achụta ịga atụrụ ya tega n'ọnụ chụta ejiji ishi eto ya n'ọnụ chi ebe ọ na-ebu nwoke chichafa ịga m nwoke bụ nwoke ka nyocha nde ụkọchukwu iye m sobe nke otu ụwa maka na a na-efugo ụzọ a na-ekwu ihe ohi maka na ọ bụrụ na imee ya na ụbọchị tata ndị ụkọchukwu ya ahụ oke Jizọs agbapụtara oke ife afọ na ọ bụ ihe ọchị na ya na-eme ka ọ na-eme ọ bụ ndị ụkọchukwu nke ọhụ n'ụwa je bụ nda nwaanyị na-atụ ime mgbe ụfọdụ wee je tọrọ atọ mgbe ji etọnata be nke chee na ji ga-ama ha anụgwụ bụ na ọhụ n'ụwa ka anyị na-eme ekpebi ekpebi ekpechi dee ike ị naghị afụ ka nwaanyị na-atụta ime amụọ ọ dịghị ka aha uye nke gị chee ya so ede esoghị m ihe ka aha uye nke m na oji nke na ji chee ya ike
2: mana inwetanụ nke bụ nzubute ụkọchukwu kụbanye aka ya ọtọ
0: aka ụka ka eji kwesị nkaka ụka ekpere chineke ka eji kwesị mkpegbere chineke
2: mkpọmkpọ niile ife adenz a na-ebugo ji ebe ga a na-ebugo oyi a na-achọ nke a si n'omere a si nekwa nke kwa ka oji azọ gị ọkpa ha apara ife niile be maka na ọ na-akarị mma kpegbuo nkụta mgbe a ga edere ego nkụta si na nkụta nwa ya atakwa ebe ga efa ọ bụ ebe ihe dị n'ụbọchị taa dị mmiri n'oge nke jizọs aka ebere ebubo n'eziokwu mana abara ya oke anụhị ma ife a na-ebe ebe ebubo ka ha na-eme ya na ọrụ eke na ka o ji ebi eje ije na ka o ji eme na ha na-agba agba ama na onye mgba dị ike afọ ụkọchukwu dị ụtọ bụ ụmụ nwanyị eme ike aka na-eje ụka na ọkwa ya bụ eziokwu ọzọ bụ ka mgbe mbụ a na chinụ nwanyị na-eju n'ụlọ ụka ha na eju n'ụlọ ụka bụ eziokwu mana ha na ha eju n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na ha na-eju n'ebe a na-agbajibe ha na ha na-eju n'ofe a na-eme ihe ndị ọzọ ọka na-ebe ofe ụwa awa mgbe ka ibe ị ga-afụ joana ha mgbe ha na-eme ofe ka ga-afụ mary magdalene ị ka ga-afụ ha wee n'ụlọ ụka ebe ọ bụ na ibe ha wee ife ọzọ eji eme ya arụ ka onye nsị nchụàjà kwuru maka abada ife nwaanyị nne m ụhụrụ ndị nna ya ụhụrụ ife n'ofe ọ na-agbawa akwa ya na-ajụ sọbụrụkwa aka ọ bụ ụfara ka a gba ada sọbụrụkwa ozu ka a na-akwụ ọ bụ ya bụ nsogbu anyị nwere ụmụ nwaanyị ahụ ọkwa ndụ wee fụwa ọgwụ ya ka begodo nnyefe
1: nwanne m nwoke ihe ị na-ekwu dịkwa na-enye anya maka na ihe kacha atọ m ụtọ ebe ụmụ nwaanyị m nọ ka anyị ma ngụọ ibe na anyị gụfụta bụ na ụmụ nwaanyị m ha bịara tikwee ka ọnụ arụ ọrụ chukwu ọ nwụrụ ibe anyị mere n'ime onye na na-ekwu sịrịrị ha na asịrị bụ ha ji arụ nke ha chọọ na ha bidoro tamụwa ihe anyị hụ obu na ha wepụtara obu ha wepụta akụ na ụba ha wee kwado ọrụ chineke anya ka ahụ ihe dị na tanụ ọ chọkwara ha maka na ijekwa n'ụlọ ụka anyị hụ ọnwụ na ihe ụmụ nwaanyị na-emepara aka ọ bụkwa na ọ bụghị ka ịma nkwu onu ndọrọ ndọrọ onye kacha gote agbada kacha dụọ ọnụ n'asha ọ bụrụ onye ịchapụ onye ka dị mma ọ bụrụ ihe na-enwe n'isi bụ ihe anyị ya jiri gbojuchee ihe mmadụ bịara ụka ime ihe ọzọ bụkwa ya na imekwa anya n'ụlọ ụka hụ ọnwụ na ihu na nkese dị n'ime ụlọ ụka bụkwa ụmụ nwaanyị bụ ndị na-ebido ọ bụkwa na obido na asịrị mọ nkatọ onyeisi nchụàjà mọ nkatọ ndị atịa n'oche eze ụmụ nwaanyị ihe anyị ya na-eme n'ụlọ ụka hụ ọnwụ na nkarị mana imekwa anya ebe anyị gara anya hụ ihe okwesịrị ịbụ bụ na ka ọnwụ kwe ka chineke ma metụ ndụ ya ọ bụrụ ihe gbanwere bụrụ ihe bụ ihe ọṅụ nye ya na o kwesịrị igosi na ka ị mara arụ chineke ọrụ ka ị mara akwado
0: okwu ahụ dị ahụ metekwanụ na ihe a na-ekwu na ọ bụrụ anyịnwa ka o bidoro na abịaga na mgbe ochie na abịa mgbe oke ochie o nwere nwaanyị nke a na-akpọ anyị akpọrọ nwaanyị shunem anyị ga-eme ya anya n'akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi anọ wee site na agba okwu nke asatọ wee ree na nke iri na otu akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi anọ site na agba okwu nke asatọ wee ree na nke iri na otu maka nwaanyị shunem anụnwa a gụkwara anyị ka o si wee meta onye ozi nke chineke ahụ ya bụ elisha wee meta ya anya wee wuru nye ụlọ ebe ọ ga na-abụọ na-agafe na-eje ozi ka ọ bụ ebe ọ ga na-ekute mmiri wee na-arapịa m wee gwa di ya ka enye nwoke ma anụnwa ebe ọ ga na-ezitebe n'ike na ya afụgo na onye a bụ onye ozi chineke na mgbe niile ka ọ na-agafe ebe a ọ na-aga ike ọgwụgwụ na okpo ofu ka ọrịa ebe ebe ọ na-abatazi nwoke n'ebe ọ ga-ezu ike ya na-arụ ọrụ a nke a bụ nwaanyị shunem ọ dị na-agba ochie ọ bụrụ taa ka o bido ife na o nwere ndị maalụ na mbụ maalụ ka esi efe chineke ụkwụ ụmụ nwaanyị na-eteta onye n'ime mmụọ na n'ezie ka anyị kwupụtara n'ihe gbasara nwaanyị shunem anụ
2: akwụkwọ abụọ nke ndị eze isi anọ bido na
0: amaokwu nke asatọ
2: ọ sị ụbọchị wee ruo na elisha gabigara ruo shunem n'otu nwaanyị ukwu nọ n'ebe ahụ o rugidere ya ka o rie nri o nwee mgbe ọbụla ọ na-agabiga na na o wezigara onwe ya n'ebe ahụ iri nri nwaanyị ahụ wee sị di ya bikole amawo m na onye dị nsọ nke chineke ka onye abụ elisha bụ nke na-agabiga n'akụkụ be anyị mgbe dum biko bịa ka anyị mee ime ụlọ elu nta nke mgbidi na anyị ga-adọwakwara ya ebe ahụ ebe ihe ndina na tebụl na oche na ihe dobe oriọna oge erikwa na mgbe ọ bịakwutere anyị oge wezuga onwe ya ma n'ebe ahụ wee zuo ike enyere anyị nke ọma okwu dị mma ọkụ ụnụ ya ghọtata a na-ekwu na ọ bụrụ taa otego ọgbamara n'aka ọkwa ife gwara anyị ebe a bụ na nwaanyị a furu onye na-agafe wee si abata ka o rie ebe o wee gazie bie

0: rubutu cewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nan injiniyar a jikin ka sannan dauki maganin da zai nana ta wannan jinyar Allah ya dauke mai wannan lalurar da izinin Allah duk mutum da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta dauke ni'ima ta dauke ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi tuzalantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan ya amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini idan ka zo na dauki magani na baka mutum ko da kuwa nonon uwa ne ya taɓa gaban shi ya daina aiki ko kuma yana nasaba da shaidani ko kuma yana nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗa namiji da magantakarsa in ka zo na dauki wannan maganin wanda na haɗa na baka da izinin Allah idan ka yi amfani da shi sai ka shekara 40 a duniya kana lura da wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na haɗa wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka haɗa ta hanyar gadali sauri far'a da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyan maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka haɗa ta fuskar haɗa wannan maganin da izinin Allah idan ka yi amfani da wannan maganin ko abinci ka ci sai gabanka ya miƙe ya yi ƙarfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin za ka je ka da sabon ƙarfi a matsayinka na namiji wannan maganin a duk inda kake a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi za ka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga jikin dan adam duk inda kake a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi za ka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka nemi ni a nan bayan kamar haka 080 30 0 0 3 0 7 0 80 30 0 0 3 0 7
1: Kuna ne mai da kasuwa da mun rage bashi. Hello. Barka da fama wa ke magana. Kuna jin ka Abubakar. Kwarai da gaske. Gaskiya ne.
2: Amin.
1: Gaskiya ne. Gaskiya ne. Suke da kwarai da gaske. Gaskiya da kyauta ne. Mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello. Hello. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Muna jin ka Hassan.
3: Gaskiya wannan malumi na ko wani ya Allah saka maka da
1: rai. Amin amin.
3: Gaskiya mutanen mu akwai mutuwa zuciya gare
1: kwarai da gaske. A'a, bai san hanyar sosai ba ke da yi. Ke magana? Muna jin kasabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin mun gode kwarai. To sai ka saurara ka ji Malam Abubakar. Hello.
4: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana?
4: Ana magana da Ahmadu dan Maiduguri.
1: Muna jin ka Ahmadu. Kwarai da gaske.
4: Kuma wanda suke daura musu gine da sauran wai da tsada sunan iyayen sunan su da sauran su ko kuma halin da muke ciki ne ina mai duk ne ke kuma garin mu ba ma nan ubana ba yana amma duk da kan nazo dai da take ne mallaka kaina.
1: Kwarai da gaske.
4: Dan garin ku dan baban ka ba yana nan ko wai halin da muke ciki na kazan ku na garin ku ba kai gare ba gaban gidan mu ne to bai dace a ce wai ka zo kana dariya da sunan fi sabilillahi ba.
1: Gaskiya ne. Mun gode kwarai da gaske. Hello.
4: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa ke magana?
4: Kana magana da Alhaji Gana Mawaji.
1: Kana jin ka Alhaji Gana?
4: To gaskiya irin wannan mutanen gaskiya wallahi suna kawo matsala a mutanen yan are wannan gaskiya.
1: Na'am.
4: Saboda gaskiya akwai wanda mun haɗu da shi.
1: Eh.
4: Ya dauko wani foton wani kan jam
1: to kaga ni ko Allah ya sauka mun gode kwarai mun gode kwarai da gaske mun gode yo hello wa alaikum salam wa ke magana muna jin ka Salisu kyawun tafiya dawowa.
5: Na'am, to alhamdulillah. Magana da dan uwaye yanzu nan ya sauka ta sa abun ya tsara jin hankali na tsara kira.
1: Na'am.
5: Musamman ma mu a kudawa yan arewa wanda muka zo muke zaune a nan. Abokan zaman mu wanda ba hau a har sukan gwaba mana da cewar iyayenmu da dai uwanmu suna yin bara kuma a gaskiya wannan abun
1: kwarai da gaske.
5: Gaskiya a magana ta gaskiya mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya in ya so sai mu samu bakin za su mu tara.
1: Mun gode kwarai da gaske.
5: Wannan ɗabi'a mu Hausawa mu muka fi kuma yawa mu tsira kuma wannan ɗabi'a Musulunci yana faɗa da ita to kaga ana cika da walwala.
1: Kwarai da gaske.
5: To ya kamata 'yan uwa na Hausawa da 'yan arewa duka kada mu baje da addini.
1: Mun gode kwarai da gaske da gudun waka.
5: Babu mutunci, babu mutuntawa na addinin ka, balle na yaranka, balle na yankin ka.
1: Gaskiya ne.
5: To dan haka ƴan uwana masu ji idan suna wasu suna yi da wanda ba su yi, Allah ya sa cikan mu haɗu mu dena mu gyara.
1: Mun gode kwarai da gaske.
5: To alhamdulillah, Allah ya saka da
1: alheri. Amin amin. Hello.
6: Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa ke magana? Muna jin ka Abubakar.
6: Ya hanyar abin da muke gani wannan al'amura ko yana ko ba.
1: Na'am.
6: Baran ma kowane mai bara addini ya yadda musulunci yadda ya toshe na bara haka nan ba.
1: Gaskiya ne.
6: In dai bara musulun zai an san wa'anda ya zan suna da rauni irin wuramu da ba su ɗaya fiya su nemo na kansu da makashi.
1: Kawai.
6: Su ya kamata a tausaya mu amma a ga mutum da ƙarfi ne da girma ne wani tun ce bara ya kai. Bai ma kamata ka ba shi sadaka ba irin wannan ne kuma ya kamata.
1: Gaskiya. Mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
7: Kana magana da Sanusi sadaka a Najeriya a kudi nan naka.
1: Muna jin ka Sanusi. Barka dai. To mun gode kwarai da gaske, muna jin ka.
7: Wannan maudu'in da aka ce mata ke magana a
1: kai. Eh. Mun gode kwarai da gaske.
7: Ubangiji Allah ya shige mu na gaba.
1: Amin amin. Amin amin amin. Amin amin. Mun gode kwarai. Amin. Hello.
8: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa ke magana?
8: Sunana Abdulrazak daga nan DMG.
1: Muna jin ka Abdulrazak.
8: Eh gaskiya dai ina da yi muku fata a kai domin ban ga yanayin shirin ba.
1: To mun gode kwarai da gaske Abdulrazak. Hello.
9: Assalamu alaikum malam.
1: Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Salisu.
9: Gaskiya wannan lana.
1: Hello?
9: Kajina.
1: Muna jin ka.
9: Wannan lamari da kun ka dauka ya bi. Saboda ni na taba ga wanda ina zaune ba cikin kowa da mata ta sai yake yazo da fitri da yake ina ka so ka zai na so ka zama mata ta sai kiga dan. Take dubu biyar ta bata.
1: Eh.
9: Wala sai ne ke yana sai tubulo wurin kuma.
1: A'a, iko Allah.
9: Na yi kamar na kama shi nake kai ba dai da kwanci da wahala sa.
1: Kwarai da gaske kawai ba.
9: Wallahi, na
1: mun gode kwarai da gaske. Hello.
10: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa ke magana?
10: Barka da wannan. Alhassan ne daga nan Eko.
1: Muna jin ka Alhassan.
10: Barka da wannan ya aiki.
1: Alhamdulillah. Na'am.
10: Saboda ke karen jeguda wallahi na ga wanda yake ya mai da kan shi kurma yana da yana bara da an ka kama duka shi sai ga shi yana magana.
1: Ya ji duka kenan.
10: Wallahi ya ji duka a ce abin ya mai da shi sana a mutane da dama sun san shi da haka yake.
1: Mun gode kwarai da gaske. Gaskiya mun gode kwarai. Amin amin. Hello.
11: Hello, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa ke magana?
11: Ana ne da Aminu daga Sango.
1: Muna jin ka Aminu.
11: Gaskiya masu wannan tafiya Ubangiji Allah ya shirye su ku kyautawa.
1: Amin amin.
11: Ku kuma Ubangiji Allah ta ga muku da alheri.
1: Amin amin. Mun gode kwarai Aminu.
11: Sai ku kokari wallahi.
1: Mun gode. Hello. Hello? So, hello?
12: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa ke magana?
12: Abubakar ne daga Lekki.
1: Muna jin ka Abubakar.
12: Gaskiya abin da zan faɗa dai kawai dai Allah dai ya zaba mana abin da yake dai saboda abin da ake yi din nan gaskiya bai kamata ba ka ce ki da
1: su. Gaskiya ne.
12: Allah ku amana.
1: Amin amin. Allah ya shirye mu gaba daya. Mun gode kwarai da gaske. 0803357731. Hello.
13: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam, ke magana?
13: Kana wayar da Usman Kofar wai kada kana?
1: Daga ina?
13: Daga nan ka soyi ne ko?
1: Muna jin ka Usmana. Muna jin ka. Allah ya shirye da su. Mun gode kwarai, layin naka yana tutsu. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? muna jin kamar Ahmed. Amin, amin. Mun gode kwarai da gaske Muhammad. Amin, amin. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Kuna jin ka Abubakar? Ka Abubakar layin naka ka jaye kusa da radio ba ma jin ka sosai.
14: Muna jin daɗi
1: Maulidi. Na'am.
14: Wallahi kwanan baya ba a wuce wata biyu zuwa uku ba na ga wani matashi bai wuce dan shekara 30 ba.
1: Na'am.
14: Tsaye cikin masallaci na Ijumar babban masallacin mu na ɗan ɗarika bayan an gama sallah ta shi yace bai wuce kwana uku da tahowa ba ya hanin sa da seminary. An kuma kai su asibiti Allah ya mutu rasuwa don Allah don annabi a taimaka mu. Ai an kai mai dubu alheri cikin wannan masallaci.
1: Na'am.
14: Ba wuce sati.
1: Ba a wuce sati ba.
14: Kai saki an buwa mu.
1: To.
14: Sati hamsin salawat.
1: Eh.
14: Eh. Ladan mu wallahi kariya ita don ba a wuce sati dai ba yake muna kwana uku to har yanzu kwana uku ba su kare ba.
1: Gaskiya.
14: Amin. Ina yake da Allah ya baki da Allah kar an ka tsaya kan mai wuce.
1: Mun gode kwarai da gaske.
14: Allah ya kire
1: ta. Amin amin mun gode kwarai da gaske. Ba su are ba don dan tsaya haka mu dan leda kasuwa mu rage bashi akan talatin da muke da su.
15: Jama'a assalamu alaikum.

sa kan komai wanda ya ba mu dama da iko muke gabatar da aiki Allah madaukakin sarki yake shiga bukatar mutane take ta biya wannan yazo yace malam Abubakar bin Hakki ka taimaka min na ga taimako a zahiri wannan yazo yace malam Abubakar bin Hakki kawa matata Allah ya taimake ta tawarki wannan yazo yace malam bin Hakki kawa dana Allah ya shirya min shi wannan falala ce ta Allah yarda da Allah shine maganin komai ni Abubakar bin Hakki da ayar Allah da sunan Allah da ayoyin alqur'ani nake aiki Allah yake kama min bukatar mutane take ta biya ina nan a cikin Lagos anan Ajeje anan Oluwan Markas anan cikin Ajeje anan Markas kusa da gidan marigayi Allah ya ji kansa Abu Ilorin da lambar wayar da za ku kira domin ƙarin bayani 080-38-20-70-30 ko kuma 090-64-30-87-69 ko kuma 070-82-61-51-76 bayan Allah mutanen Lagos ni Abubakar bin Hakki ban zama baƙo a wajen ku ba dan mutanen Lagos sun tahi daga nan sun je arewa sun same ni da yawa kuma da yawa Allah ya biya bukatunsu mutane da yawa an samu haihuwa wasu sun je Kano waɗansu sun je Kaduna waɗansu sun je Abuja wasu Katsina kai har akwai wanda suka bi ni har Maiduguri yi daga nan Lagos kuma haƙiƙa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba mu san adadin wanda Allah ya ba su haihuwa a nan cikin Lagos ba wanda suka je suka same ni a arewa tsakani da Ubangiji Allah shi ne shaida bayan Allah in dai jinya ce a jikin ɗan adam to alqur'ani zai magance ta sai dai in kai ɗin ba ka da imani da Allah in dai kana sa gaba gabar kana sallah lokaci biyar ka yarda da Allah da manzon Allah kana azumi na watan Ramadana ka yarda da zuwa haji ibadar Allah ne in ka samu kuɗi zaka yi zakka to in dai akwai jinya a jikinka kawai ka zo gudina da zuciya daya bukatar ka ta biya wanda yake sana'a abun sana komawa baya ka zo a haskaka taurarinka a buɗe ƙofar ka in Allah ya yarda kamar jiranka ake in ka fara sana'a bayan Allah al'amari na ikon Allah ne ina nan a nan Ajeje a unguwar Markas ga lambar da za ku kira don ƙarin bayani 080-38-20-70-30 ko kuma 090-64-30-87-69 ko kuma 070-82-61-51-76 bayan Allah ku yi hanzari ku zo ni Abubakar bin Hakki ba daɗewa nake a gari ba in na zo waɗansu sai na tafi za su zo suna da na sani tafiya ta ta kusa in dai kana da rabo kai hanzari ka zo Allah ka biya bukatar mu.

0: Bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara. Da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Da ɗan namiji wanda gaban sa yake kankancewa ya takure ya koma can ciki kamar na karamin yaro. Da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti ɗaya zuwa minti shida sha'awar sa ya ɗauke gaban sa ya kankance kaje kamar ba namiji ba. Da mutumin da yake fama da matsala akan ƙaiƙayin gaba da fitar farin ruwa da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa da ɗaukewar ni'ima da ko matsala wanda ya shafi amusani wanda yake daskarewa ƙasar mara. Daga ni sarkin sanyar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban ofis a kan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana, da ofis ɗina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Agege Abbatuwa a nan a Trailer Park. Ga mai son gani na ni da kaina shugaban cibiyar za ka zo ka same ni Abbatuwa a nan a Trailer Park ko kuma ka neme ni lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. Mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafa kai yana bala'in daukan zafi ko gabobin ka suna yana ciwo, ka zo mana bada magani akan irin wannan matsalolin. Dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata, ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban ka ya koma can ciki kaje ka kamar ba namiji ba. Mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda ƙwayoyin halittarsa suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala ƙarancin ƙwayoyin halitta, muna ɗauki da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar, a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka, sama haihuwa da izinin Allah. Matar da take fama da matsala akan ciwo a ƙasan marata tun daga kan matsalar cutar ƙaba wanda shaidanu suke sababa wannan matsalar ko kuma a yi maka ajiya a ciki ko kuma cutar ƙaba ce wacce ta zama tucewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri, to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar. Allah ya dauke ma wannan lalurar da izinin Allah. Duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali, kai da iyalin sha'awa ta dauke, ni'ima ta dauke, ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya, idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki, ko wanda yake cewa shi idan ya amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini, idan ka zo na dauki magani na baka, mutum ko da kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana da nasaba da shaidanu ko kuma yana da nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗan namiji da mazantakarsa, in ka zo na ɗauki wannan maganin wanda na haɗa na baka da izinin Allah, idan kai amfani da shi sai ka shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin, kuma shi wannan sinadarin maganin da na haɗa wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka haɗa ta hanyar gadali sai wayoyi da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci kace sai gabanka ya miƙe yayi ƙarfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon ƙarfi a matsayin ka na namiji wannan maganin a duk inda kace a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga cikin dan adam duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka nemi ni a nan bayan kamar haka 080-32-30-07
1: Time don't finish. I not get money to research. Oh, your data don't finish. And you not get money to solve. The GC Bank airtime and data load day for you anytime. Just that star 737 star 90 hash.

0: الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متانا ليغاس البشرونكو ني أبو بكر بالحكي wanda kuke ganin irin ayyukana a Taurariwa TV a cikin Arewa 24 Hijira TV Rahmari TV wasal na kasahen Larabawa da Al-Arabiya da dai sauran gidajen TV na duniya wanda in naji ake dora tallata kuke gani na a kasa-kasa daban-daban to gashi cikin ikon Allah nazo cikin Lagos ina nan a Agege a nan unguwar Markas a nan Agege a unguwar Markas kusa da gidan marigayi Allah ya gafarta masa Abu Ilorin in dai rahin lafiya ce a jikin dan adam komai dadewar jinyar anje nan anje can anyi anan anyi a can ba a ga sauki ba to kai ka yarda da Allah kawai ka zo waje na Allah zai biya bukata ga lambar da za ku kira 080 38 20 70 30 ko kuma 090 64 30 87 69 ko kuma 070 82 61 51 76 bayan Allah Allah shi yake dora cuta kuma Allah shi ke da magani in Allah ya soka sai ya dora ma jinya wa in yamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairan fala radda li farali yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim idan Allah ya dora ma cuta ba wanda ya isa iyaye ma ita cutan nan sai Allah kuma hakika Allah tun daga farkon duniya har yanda muke ciki a yanzu har lokacin da za a tada alkiyama Allah bai cutar da ba ta da magani ba sai dai in ba kai ne baka sani ba dan haka ba wata cutar da Allah ya saukar wadda har mutane suna ikirarin wannan cutar ba ta da magani in har ka faɗa haka ka zo waje na zaka tabbatar da kowace irin cuta Allah ya mata magani matsalolin ƴan matan da babu aure kin dade a gida samari har sun daina zuwa wajenki sai jifa jifa ko samarin suna zuwa ba sa yi miki maganar aure ko in an yi maganar auren sai maganar ta lalace ko baki samu rabon haihuwa ba kin dade ba haihuwa ko kin haihu haihuwar ta dauke ko kuma kina haihuwa mayu da aljanu suna kashe yaran ku zo gurin bilhaqi Allah zai magance jama'a ni bilhaqi ikon Allah ne ba cutar da zaka zo nan da sunan Allah zan magance cutar kuma har abada an manta da cutar ta tafi kuna ganin mutane suna ta zuwa suna mun gode bilhaqi Allah ya ma albarka bilhaqi Allah ya sa ka gama da duniya lafiya wanda yake sana'a babu ci gaba kai hanzari ka zo gurin Abu Bakar bilhaqi ikon Allah ne ikon Allah kuma sai kallo ga ma'anan Agege anan unguwar Markas kusa da gidan marigayi Abu Ilorin Allah ya ji kansa ga lambar da za ku kira 080 38 20 70 30 ko kuma 090 64 30 87 69 ko kuma 070 82 61 51:76 Allah da ikon ka nake komai duk wanda yazo akan matsalar sa Allah ka share hawayansa
1: a gaida malam Abubakar Bihaki daga nan sashen Hausa na Bond FM da ke nan

0: zakiya, to ina son ya ci dan gina wani sunan su da yadda ake kira su da Hausa.
1: Irin abokin nira ina muku fatan alkhairi tare da fatan shigo a cikin wannan lokaci lafiya. Sai mu hade ni da kai muna sauraron ku. Ga wata tambaya sai ku kara da ita da yake tambayar ba mai wahala ce ba, shi yasa an ka sayo maka kati ɗan kaɗan naira 200 ka ce na kati insha Allah rabu ga wanda ya amsa wannan tambayar. Mota ce take da yawa guda hudu amma kuma face zaɓe take doka.
2: A ce na ja matsayi nan tambayar ke ne ba ba shi ya wuce amma nan sun dan da wuri wuri gida akwai tsakar gida sai tsarin gida sai kuma amarya ana wata ne ta ke ne.
1: Masha Allah masha Allah masha Allah makarace turu mamba wayan ka tura maka katin da ake alkawari.

0: Naira ɗaya, kama abban kama Naira. Mata ta farko ana kiran ta uwar gida, akwai mata ta biyu, akwai mata ta uku, Naira ɗari. Sai ka ga Ali Bahaushe yana da mata guda hudu.
1: Wannan faka can naji maganan kana cewa magana daya mai wa mutum uku dadi, wanda naji mama ya bana cewa tun bara ba amsa ba, ban sani bare ko an samu wanda ya amsa maka wannan tambaya, amma dai amsa tambaya ka ita ce, idan ka kalli yaro yana gaban magabata mahaifan shi ka ce kai yaron nan yayi kama da baban shi, to maman yaron za ta ji dadi, baban yaron zai ji dadi, shi ma yaron zai ji dadi, shi ne amsa tambaya ta ka cewa maka kalma daya ko magana daya ita ce wa mutum uku dadi, bari mu magana ya haya mai kaza ka jiji shugaban kungiyar masu sauraron Bond FM 92.9 daga nan babban birnin London mai kalbo da sabara mace wa kowa fatan sai duniya na soke tambaye na guda biyu, na farko nace duniya kura sai a kara sani, na biyu kamar dole kike dan masu sauki so malam Kamilu lalle ne kan wannan hansan tana da kama da wanda wannan ban Allah ya ba sa kaman tana kan hanya, amma dai ya abin da na sani inda dai baba Kano nake ba ka san ayin sokotan ne da Hausa, ni ne sokoti ne asalin ni ne Hausa, na san akwai uwar gida, akwai baraya, akwai baraka, kuma akwai amarya, da fatan na tsaka dai dai
2: ne tonight I know that
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shirin abokin hira da fatan kowa yana cikin koshin lafiya, alfarma ne da alqur'ani alin wani gidan albarka ta mutum ta biyo ne yadda mutum ta biyo wannan group din ba, gaskiya group din ne yau yayi mun abin da ban taba tunani ba akan tanguwa da nauyi kiwa tsawon lokaci tsawon shekaru ba Allah ne man da labarin shi sai ya ce cikin ikon Allah, Allah ya jero shi shugaban guru, muna yi maka fata alkhairin shi ubangiji, Allah shi kara haƙuri, Allah kuma ya kara sa damu da zumunci, ya kara mana ƙarfin juriya zuwa zumunci a karma annabi da alƙur'ani, Allah ubangiji yanda kai ne haka, Allah ubangiji ninka ninka maka farin cikinka a

0: Ejimare loji ri ewa fakuko o.
1: Ejimare loji ri ewa fakuko.
0: Oba oke loji ri ewa fakuko o.
1: Ejimare loji ri ewa fakuko. Nibi ka pete ati po lowo o se royin. Bande FM awa ma loba.
2: Lati ise Bande FM 92.9 lapin an ki gba ikuro le. Bawo ni salafia ni aku ojo meji meta aku isimi opin ose Saturday to je ojo kedogun ninu osu karun odun 2026 olorun oba o seun o ah nibo lo kayin mo se le faji ni eto ta ti mo bi eni mowo abi eyi wu mi eyi owe won ru gele ni sugbon gbugbe na omi eko eko ni e ma gbo oju na sugbon mi le ni o ya mo se bawo ni ma
3: adupe o bawo ni gbogbo eyin ara le gbogbo yin la ki lotun lo si e ka san bawo ni weekend yin aku bi gbogbo bi oju ojo se ri aku bi gbogbo aku oro luwa Nigeria yo ja lagbara Olorun abosede sokun bi loruko ti temi ni mo nki yin mo wa pelu ikeji ni Olumayi
2: lati si to fi di ago mejo ale be se ma gbo wa kere kere re faji nbe o ah ipolowo tede sanwo fun gbogbo e le ma gbo ori adidun re ti mo pe yato nbe laarin file ati fali yato nbe laarin lati lasa yato de nbe laarin ila ati la orogun agba oni gbogbo e lati sin to fi jago mejo ale be se ma gbo wa re loruko bose de oshi
3: sokunbi
2: orikun gbogbo e kun omo ah owo gba owo awo ati yawo na be bo se wa na odun adupe lowo olorun omo ire omo ni lu ise mi le mi lo ma tete obinu emi lo ma kogi alapo omo obinu binu fori so gba ohun omo obinu wa odo lerun gogo o ti ojo ti bere wa olumide ola lere loruko temi o be si pe mi ni olumayeti omi eko eko ni eyi wu mi eyi owe ona le ma gbo lati si to fi di ago marun tawo to yokun ti o fi gori afefe o ya o eyi wu mi gbesa koso
0: Ejimare loji ri ewa fakuko o.
1: Ejimare loji ri ewa fakuko.
0: Oba oke loji ri ewa fakuko o.
1: Ejimare loji ri ewa fakuko. Nibi ka pete ati po lowo o se royin. Bande FM awa ma loba.
4: Kaka alate ohun tate ni owo alate ohun tate ni tete opopo abonde lorun salaye olukaluku to fi ni ti ti e lara
5: eyi wu mi awa ni lana
4: awa tun ni leni awa jani ni tumo baba ya pe adijale
5: adijale
4: ba se lo fun
5: mi ni e wo bo se lo
4: ba se lo fun
5: selese
4: ba se lo fun
5: osupa
4: a tun wo
5: lo
4: sodo
5: powers
4: ṣugbọn ka to lo si odo mala e je ka ko introduce ara wa na ka ko salaye ara wa ka ko ko so nkan ta gbe wa fun yin mo dupa lodo olorun gege bi mi se ba dupe ni gbogbo igba ni wallahi olorun ni fe mi ni olorun to wa pe ni fe mi to ye ko gbogbo igba ni mo nse mi to ye ko gege ojumo gbogbo asiko ni mo nse gbogbo igba gan na dese si mi lorun eyi ti mo se nipa owo suso eyi ti mo se nipa owo eyi ti mo se nipa rin olorun wa wo yen ko wo mo mi lara pe wo ma ni kan te pa ni se o tun wa da mi si mo so fun yin ni gejo pe mo n bo le ni o tun wa se ni rorun fun mi kini mi ni dupe lodo olorun fun ma dupe lowo gbogbo eyan ara le na to ye pe dada ni mo ba yin tori mi te ti wole tawon eyan ti n pe mi pe ani ka pe yin sile ni mo dupe lowo baba mi ohun nkan ko ni se yin abi nkan dada sofia tolaide olorun o je ohun loruko todo temi eto yi mi na la wa ni enu e bayi lati le se 92.9 Bande FM beni bele eto yi mi ti ma wa to ba ye pe yin koko gbo nigba akoko ba se man se ni to ba ti di 4:30 to 5 ni gbogbo ojo saturday itun tolo na nu odun itun tolo nu abijo la so pe for saturday ninu osu karun
5: o tun ti da si
4: eh olorun
5: ni 16
4: so anu fun wa
5: o
4: ani damu mo ki gbogbo eti ma ki patapata mo ki gbogbo eyin loba loba loba loba patapata te n gbo mi ka bi esi o mo ki yin o ade ape lori o bata pelese iru kere ado kini olorun ya sise bipe o mo dupe lowo gbogbo yin o mo dupe lowo gbogbo yin balẹ te n gbo mi patapata nkan ko ni se yin afi nkan daada kara o le ma dupe lowo gbogbo yin bale ba le te n gbo mi mo dupe lowo yin mo dupe lowo gbo yin iya mi ateyin baba mi mo dupe lowo yin to je gba ayo je dede mo dupe lowo yin te ju mi lo mo dupe lowo yin to je pe mo ju eyin na lo mo dupe lowo yin nitori eyin o ki eyo ki se kini kan se kini kan ko ma je nikan lo o ti ye yin ara le eh mo dupe lowo gbo yin mo dupe mo jora mi loju lowo olodun yin tori mo mo pe eyin lo lolufe mi emi na lo lolufe yin e seun ni pataki julo ilawo ilawa yin
5: beni
4: eh emi mo ilanodu te ba ni ilanodu ti e toju e dada to je pe e ki ke mo ki me so mewa o ba le yin ku ole oyo wo la wa sugbon ki ilanodu ti wa yarin ko ba ba le wa ku ni yarin to ba won la sadi awon ni ilanodu awon no gba wa towo tese won gba wa won gba gbugbu awon ga wa adupe lowo yin o ka bi esi di royal majesty
5: beni oba olusegun ajasa onigbongbo awuse ilu ti onigbongbo ni arin beni aseka besi o baba adupe dupe lowo yin ani fi sawati
4: seki
5: e pe lori oye beni
4: o mo kan ti se ma like awon awori
5: beni
4: on ti nkokko ba nse awori bayi ko ma subu ko ma dide koda ko ma ri nkokko je to ba ni kiti gbe alogbe ere ni ko gbe bi fawori o gbe ewu yin baba
5: beni
4: to ale wa ja won te
5: beni emi omo yin seki na to igbe nle aki sode mo kin ka bo sori eto wa eto yin eyi mu mi ni bi oro ti olohun o je so le kan ni ma ti wole wi pe o da wa si awa oyin o jesu arun o se wa awa oyin o jesu titi aye la o ma gboruko re ka beni titi aye la o ma dupe lowo na a o ma dupe lowo gbogbo eyin ololufe wa te n gbo wa nile eti te fi n gbo wa ko ni di ohun te fi wa n gbo te yin na fi so ko ni ya pelu ogo olohun kabesi akiyin le kan sin
4: ka dupe lowo gbogbo awon ga wa na pe pon fi wa si ayin to ni ka wa na ma da bi edu ka ma ro bi owe mo dupe lowo yin lati odo mama wa e wo e to ba wo studio wa nse a mo pe yato ti n ba
5: in fact
4: ile ise bond fm
5: mo ti joko
4: mo da keyan ni oga gidi
5: no eni ni mo mo pele phone mi
4: lefu agba
5: beni
4: o tun tun se ka ba le rapere tutun ta ni adupe lodo lo adupe lowo mama wa wo la de ni ke ade goke e mo goke si ni eni jabo inshallah bi kudura ti la adupe lowo yan adupe lowo baba wa to wa yan yin to je pa awon lolohun fi soga wa awon ni gm wa alaji abdulwab akoshile ani wa inti loke loke le mo lo eni jabo anti ore sisi ore mo ni wa inti eni damu eh mama wa bisala balogun akeyin na o akin adupe lowo yin adupe lowo abere gbolohun gbogba lo ma po wa sakesi bayi ne sese bayi ne sese adupe lowo eyin na nkan ko ni se yin afiko dada abere gbolo to ma gun ni gbogba ara to ba joko dede yo gun awon alabosi ni adupe lowo yin o adupe gbogba awon alasa ti le ise 92.9 bod fm e wu tabi amo kin tu won ni wa gbe kan mo le gbogbo bi kini ka mo yin na ba wa ma rogo won lo ni inshallah bi kudra ti la ati de se wete iwu mi gbogbo nkan ti yata sa pe gege ba re mo se kin gbo emi o te ni gba fun ba se ma npe mi na ni mo te so fun pe e te ma pe mi salagado alagajo ko adupe lowo gbo awon to pe wa ta lo se ya bo se ile esu loju elegba n ti na wa gan ran tan mo dupe lowo yin eyin e pe wa e ma ri pa ma se dada lo ba pe mi baba yin ba ni a e to ya so njejo o lo mo so nkan to n so iya yin wa alaja ni wa ni kin jo to olohun o ni mo le daruko mo de le ma daruko sugbon mo ti ba daruko awon eyan ma mo wipe oro yen ko ba dabi pe won kin soro leti
5: egbebo
4: so o wa ni kin mo le daruko sugbon mi fe daruko nitori abo fawon na lo ba ni pe laidejo nko baba lo sele si awon ke ba won so lori eto yiwu mi ki te fi lo re mi nkan to ba gbe mo ni re mi to ye pe nkan to wu mi o kin
5: ma so
4: o ba ni abuwa awon oniyawo oniyawo ore di sile arabirin kan na wa ladugbo awon ile awon ile awon jina si awon okay oni abuwa awon ko se odo won lo ti ri o so mo ke oko ma rin lo lori titi a omo mo se ti e mo ma gba ti e mo ma like e ni obirin re ba so pa iyawo le ni mi oni na ti mo pe abuwa alaja ni ma yan na ti e mo pe boya anti o ti e mo ri se mo oju to ba ra wo arewa ti o gbodo lo afi to ba mu bo se je niyan o sa mu lady e wa so fun pa alaji ko se pe mi na o fo fun yin mi na like yin sugbon ile oko ni mo wa ah emi o gbo owo nbe chemo eh tokun ba like yan to towo ti gbogbo lo fi ma ba yan lo pe e ma gba e lowo ko e ni awon ma ti bi mo meji lo so pe ko difa ko mata chemo lo ba sha ni ko ba le mo pe mo fe fe ani lo oko mo ani ngbo se ko le mo yin se wili fun o tomo tomo ko la koko re ba ko ngbo tomo tomo ah hoda e ma o baba mi re ni oje ke ni jagbadun o wa le sikisiki lo ba di pe oba ni ko ba le mo ge mu lo so danti mi oba dodo anti se gbo ko gba to ti wo street yen ni yen se omo bi yen no ale ka lo un wo lo ko pe ah ewo lo nbo pelu aburo mi o lo sai pe o fe di pe ka so pe keyan ma lu omo sugbon ko se se ale ja na ti se ma wo le mo ra be ma ma gbalagba to je ko to ba ti ri olo ko lo ti mo kiyan ale ja na tin ki o tin ki to ba ni ah anti mi mo ni ki mi wa fun iyawo ti mo fe fe ni ah iyawo bawo se mo awon agbajo n se le mu mora ni wa je ri o omo bi ile oko mo lo wa wo ile ewo mo mo nu lo kan o ni e mo mo owo ma gba lowo oko eni wa gba lowo oko e ah hey mi o si nbe o lalaja ba pe oko e ma gbo lalaja ba poko lo ba salaye fun pe aburo mi meyan ko bayi bayi wa si odo iyawo ede ni owo mejeji re mo ni ma fi gbejo ko soro mi bi abo si loko ba ni ah oko sa nso nso nso boko se gba mu ni e boko se le ku le ni e se pe yan ti lo be oko ti le ku le pe ohun yonde kuku ma lo ba babo olowo mo yonde fun babo olowo ni o ba la igba dodo ti dodo babo olowo o wa yan to mi na nu fa ko be si tun ni ma se arrangement be se ma se yawo alaja ba ni laye o le fe lo ba ni akini di oko ti le jade le kini di to won o se le fe alaja ba ni ko le fe idi to se le fe ni pe bi won ba nawo fun to so pe ko le yin elomi mo te lomi to tun lowo ju won na to ba tun nawo fun o tun ma tele yen na lo bo se so pa laja lo ba marriage mejeji je niyan e dakun se ko loju laju elekita lubo ko won ni nkan ti mo so fo re mi niyan bo re mi se gbana je niyan
5: e jo se n ti mo wa so buru bi ba se pa laja je gbe borun ton le fowo leran kan
4: mo fowo lawa kita buru e ba je
5: se ba buru lo laju ele o so pe n to hun niyan ati ade file aye
4: ati le so so ma ri be mo
5: iko ti mo so fun ni aye jensi la wa
4: ki lo npe jensi
5: ah awon mo askari
4: ah
5: aye jensi la wa
4: ni so so gbo ba un to ma ni pe ki ru o ki ru
5: o le hun e
4: ko to ma ju ni ni yen
5: wa
4: eyin ejo aye jensi ru awon adu ati adigbo wo le le igo for god
5: se ejo o je so mo o to ro ma ko ru la re alaji to ri so soft ile lo hun mi o de mu lo fancy e ti ba se fancy ya eni ton fi lesi jo lenu ti o le se
4: ko ma soro ka ti ma soro ko ma soro ko lo ka ba to je nigba to ma dogun to joje to ba dogun to dode ko ni so oko yo si ko so pe mu lo mu so pe ki ya lo ma yo
5: je
4: ki soro
5: adugbo na wa na
4: adugbo na wa
5: ke o ti wa fe ko wale
4: eh
5: ile ti n beru o le po
4: wo
5: ama
4: mi ewo alaja ni titi temi mo ni titi awon ara ile
5: alaja e ma ri mo mu so
4: e ma ja lohun o so ko ti lo ba sele ton ti ti oko bi iyan to ba pada ya o ma so wi pe o ma pada so wi pe ah o ba yawo o mi
5: to
4: ma so fun ni yan o se te ba gbo ti e mi wa ti mo nkan ta awon ara ile ma so to ri pe ba wi le ti nwo re mi
5: ko ti e gbojo ohun e ara ile yan so eyan ara ile ejo number ti ma pese ni 081 3581 4216
4: Alaja
5: ya gbe borun. Ori se ke. Se n gba ton lo kan se gbe borun.
4: Se gbe borun ni akere abi teyan to ba je ko ma so.
5: Oh, hello.
4: Hey.
5: Ekro le ma wa. Alaja Molara lati Korodu.
6: Won ni oye lagba won.
4: To.
6: Ah,
5: ada
6: fun.
4: Aje Molara ko ya ko se be. Oke ti wala bale apada da ni olodun mi lowo eje n ba na te ba ya ro emi nikan na ni ma gbagbe ti wala ba je sabun e se ra po ye so pe lo ah ani ko ni nbe mo ati omo lara oke o da
5: e se mo dupe
4: ati omo lara mo ni wa ti o ni damu ah ati omo lara e surprise mi
5: e ba yin rede yin lole oruko yin ati bole tin pe wa
6: e ko le to juma
5: olon lo nto oruko yin o
6: agbani maruf o pe lati alakuko
5: mr maruf
4: agbani maruf lati alakuko legbe alagbado
6: e
4: Mr. Kogun. Ki le ri?
6: O fe ku faburu eni se.
4: E pe ma leader mi.
5: Ngba ta bro wa lohun ke to ku la ba nkan won se ta bu sabo.
4: To, o wa ya wa ni won lepo.
6: Ni
4: ra,
6: wa ya
4: lo re, wa ni won lepo
5: ko se lo ko lo ko pe se aburo te so yi. Aburo lo fe toku la won ba won sa.
4: Awo de ri ba ko toku la to, awon ko to ba be si ni po ka ku. Awon ta ko to wa ti po ka ku, mo ko to n lo ma da.
5: No, o no ma ri to ba.
4: E se jare Mr. Maruf lata la.
5: E se Mr. Maruf.
4: O se mama fe yin se se se se. Yo da npe ki la gbaju.
5: Hello.
4: Be to me wo ta gbara.
5: E fro le. E fro le. Urupo yin ati bo le tin pe o.
6: Alagba
5: shitu lati mi ran.
4: Alagba shitu lati mi ran. Alagba shitu e se ba a ti e ti de studio ta alagba shitu tin pe wa dupe lodo lo.
6: Alaja se ko jale yen lo da o.
5: Eh, alaja le yin na ba lo.
6: Eh, ibi ti wa buro re ni o.
5: A ki lo ma buro na to lo n fe jeun. O da. O da, an be to bo.
4: E se jare baba mi mo ni wa yin ti. O ni la, a ni tun la ka e ba seki. So we busy ko to ma di ni je ba ma wu e. O la be so.
5: Hello.
4: Alabo si ni e.
5: Hello. Olorun lo n to e kro.
4: Alabo si ayawo lu mi le 30 minutes. Ko de pe 30 minutes mo.
5: Mr. Salahuddin. Lati.
4: Lati bo le ti pe Mr. Salahuddin.
5: Okay.
4: E se baba mi opolo tin lo ni joba e ni damu so e se ngbo
5: olohun oje
4: ma lowo oje mi fun mi ba ti fun mi ni ko ti mo ni ngbaja ro ma lowo oje mi ara labo si ni e nte bi mo pada bo ba oju e opa 30 minutes ko ni le duwo olohun iwo bawo
7: Fist at any time because of smoke and dust. Use Comix, make your day relieved.
8: Oga chemist, I beg I need cough medicine. Where thing works? Sharp, sharp.
7: Oya, try Comix cough syrup. Yes, so Comix get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and be relieved.
9: Why you tell?
7: Comix na cough. Cough? Drink Comix. Be day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.

0: and television callers na gbogbo yin na ni mo ki lagba olohun ani dele boko omo se ki ki lo fe fun awon da mo lo fe fun
1: alaja
0: ti yawo yen
1: ti yin o ni baje
0: amen
1: eh ni gan mo na
0: amen
1: seri won e ma binu to to se bi owo won ni iyawo ta ba fi jo fe iran lo ma wo gbeyin iyawo to ti gba tori pe yan ko so fun pe ma nawo fun to ti wa gba pe ah oun ma koko toko e tu wa le gan ti o lo omo bo se ma bi oko e pe ah dali mi ko ma ri be ti o ba ri eni to lowo ju be yen lo to ni baby emi ati en lo fun trip ni America o ma tu ko alaji le alaji ni osi na ba sisi won le kan wo gba nkan to sele be lo de se ki se talaji nikan be lo se nsele gbogbo obirin to ba ti wo material things laye yi ti o ba tun bi another one
0: to ba tun another material to tun ju material to wo tele lo
1: so o ma lo fun
0: o le ti gbo
1: e john tori olohun awa gangan alaja yin te se oburu sugbon aburo yin gangan ohun lo ye ke pe e ko ye ke lo le oko eni ti bi to ba jogi mo yin lori ani se se mo pon fe ra won ni e jo tori olohun safety wa na o se koko
0: okay
1: to ba sele won ni abani dakun
0: abani debe
1: eni to ti shock siyan lese to yo abi ba ona se so to te yo gese
0: a
1: wo pe marun
0: to bo se je niyan a le so to a so seku na ni tori to si tukule ni eto adupe lowo gbogbo yin loga loga ni lese na ti to dot na bi mo se ma ndupe fun yin ati mo fun layo kere mi igbagbe yin e se mo dupe oju oni tin mama ri yin de ba Alaja wo ola de ni kare goke
1: de koke mama ni
0: ah si si pa suno won fa
1: beni
0: a si npe won lalaja
1: eh won ma yen certain
0: ayi ma pa suno yen a ka won na adupe fun yin adupe lowo baba wa baba wa kosile adupe won number yen ipolowo ikede ohun lo wa fun edakun a ka number e ma send e sibe awon le je ti ni gege bi asa
1: gege bi asa
0: won ti de
1: ise na wole tologun tologun
0: super lafia tayo mo budi na bo toja e ku joko aki gbogbo yin gbogbo Nigeria patapata awa la ma so pe radio ti yo legbe o ife so wa po re o bremo ku joko
2: ti pa ni let's go for this go one tako fuji blues tako demonstration tako master blaster tatu ko shovu solo kile tun wa wu o to tun ti le jojuma jojuma jojuma sanu po tawaisu Kose duro wo bo se unna ba tele
3: ositi
2: Tori mo ti so nigba kan mo ti nigba side on bisaye nobody no sumaro ola de tun le paju se bola na lo ti yi pada to de ni ko to wa di pe

0: ti bole sa da wa yi league ti show arsenal bi o se gba nkan mi to le se play mu e ko o ti bugun je ni o ti bo be ni
1: yen
0: meji o kun bonley yesin sara point ni o le lu bi 20 wo ah iyen turu yen se already last match ni kan le remember mi arsenal last match ni kan soso lo je issue to ye pe a ro pe bi ah o le fe da da won lagbo ju na ṣugbọn yo gbo e lo le se bonu fan 92.9 o ma galagara kọlọn sanu ni 1-0 na ni won je lowo iko man city e n

0: Fẹ̀mi Ọba oníjọ ijọ ijọ yẹn yàtọ̀ wọn tún wá ṣe orin fún lọ́tọ̀ pé orin yìí ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń lu gbọ̀n o sẹ́ńtọ̀ tó tí o ti lu gbọ̀n tán agbo bayi aluba mi ni meji meta o ilu won ni
1: ani olu broglesna go broglesna go lo retire ni bi ah
0: pele yi ti ko ja be
1: be ni ba de se so ra omo nigeria e ka tun ma gbagbe eh kelechi yanacho
0: yanacho be ni de settle
1: be settle scotland be ni be ni
0: arun go jubo sawon ni o ma jubo sawon o le nigeria so won lati mo yi awon agba bo de ah mo yi won tori se awon yin bo ma kini kan wa sawari ada nbo lo da siju kije pe lo gbele lo gba ton bi ba se lo gba egbe wo lo ma gba rin lo se ni ko assist to gba ju wa da fun number 9 ni standing na do si e ko ise fun ni ta be wo da fun bo se gbe yen ba assist ni kan o bo ma sawari e ti wo ni nigeria bi a ma a ko no gba o le pe wo lo ma defense wo lo gba rin lo so fa se ba if lo de ah ah lo kun gbo se e lo ko ni
1: mo ri o se ngba ti awojun lo ti wa be to
0: standing 9 e fi die ni ball ko ju sawon se to ba ni e ni ka sawon
1: Ben,
0: wa wo Nigeria ni yan sin, wo ni. Abi atani stroke score wa. Tani ay assist wa. Mi o la le la le fi tori fi ton bale. O wa nka go wa lo Nigeria. O ta gba ball ton. A le to so pe o score 20 goals ni match kan. Abi o ka play friend afcon o, en ko so 15 goals. Ah ni this guy ton pe 15 goals ani ri. Ba won pe la ra won ni. Won le ti promise won lo pe abi ti le ba le score sawon o. Oya, e fun ni 10 million. Te ba score o ma se na mi score. Ah ni le gbo se ra
1: won wa ni fe ma pass
0: so if eh if e pe owo ta ni o ti lo le o ti po ju ah ni sise fun ra wa pe ka se won ra won pe bye bye aya ba ni o mi ta lo to sugbon a ma gboro ya sibe tori pe ti wa gan ni yen
1: ben
0: ti wa gan ni a gboro gbe laruge ta lo ye
1: nam
0: Chelsea
1: eh Chelsea bo nu ju le ni
0: ah e ti mi ju pe o ya
1: e ti mi ju pe te ba won leba to jade laru atado a le je ko yin je player Chelsea tele tele to won predict pe Chelsea ma je ma run Lenny ni pure pe Olorun to wa leyan ara bi yen. Chelsea ti go meta. O je ko fa penalty din first half bi meji.
0: Kilo don je wa fun yin.
1: Ojo wa ma. E ti won ra won
0: yin. Kilo leti won fi fun yin.
1: E na ojo wo ni. Pe won na ma pa si sha ni ko pe.
2: Man of the match.
0: O si
1: do. Target won.
0: Serious that pe bi ya.
1: Ani ko ko lo lo awon ta Chelsea mo ko
2: Chelsea play.
1: Penalty ma
0: o ni pe o ba ni ki yan gba ball o. O to ni pe so le gba ball ni waju sinu awon gan.
1: Ota Chelsea kodà
0: striker tẹ pe ja Pedro nikan lo nda se se ro ko nikan le ja sisa ti won tari ball yi sira ni won ba won pe o le du sawon
2: ohun ni
0: to ni to le mu ki to le mu ku eya na ni dubo sawon
1: mi o fi won control ka se da ti enzo ni
0: eni se penalty yen disa on disa be ada sha
1: ah on disa be la
2: meta
1: ti ya to ko
0: Sheri ko lo nsa anu ni beyin se wo ball o ra pa je omo le olori je
1: olori o si awon yan mo ni nkan tawon yan awon yan ri
0: o ra o ra
1: mo ni o ra pe ju pe la ta ba so ko jura lo se
0: afam ti o le so ko jura tori afam ti o le
1: so
0: Chelsea tori pe agba yan gbojo le si le ti ja lo beyin eh be bo ba lu yin e gba draw e ti wa won igbeyin sin yin on si olu mi le o si marako
1: o ti
0: te o si marako te ti le fin gbeyin a wo ti go a wo mi wo lo mi o ti ma rako ma yu ti fo o ti bo gbe sile o si lo lo de tete lo nlo
1: se to tu ata ba si sa ba si o lu mi do ti balaga ni
0: 2021 o lu mi le do o
1: lu mi do ti balaga
0: beji so lu mi de mi wo yi o lu mi de o mo ni nugu de so yi
1: e kan gbe ka ni wole
0: ka je ka I love you yeah gbe
1: Hello, office is almost
0: ready. Hey, Ale, ever the man you know, ever the one you know, man you.
2: Ah, the man you, and
0: top three, and what to run? Want to watch Champions
2: League? Want to see? Want to see?
0: Bah, want to see? Full carry, finish. Must forget the man, no. Forget the man, no. Forget. Three. Oro yen ah ko ron menu bade ni
2: ben
0: se ise ton fun Michael Carrick se mi egbe tori won ba die ti won fun ni won ba pe ko kan se ranpe lati ku won bori season o ti yanju e to sugbon se bo se nlo ina ni o ma lo sa kawo dada o se bo se nlo fun ma yulo ma pada lo tori pe ngba ti si league ba bere ti season ba bere sin yin agba Champions League agba FA Cup agba Carling agba league ise merin ototo sorun ni para wo bi ti be ka won yan lo si gan na pe ah o da kon fun lo to ni kon fun won ti wa fun sin to wa le sa to nbo anybody was on Man U pe ẹyin akọni mo gba ta nso yi ehn oro masako o ise akọni mo gba lori England bo wa se dada ege bi ko nla won ali e danu o saye bi fun robori bi ara bi ti mo n ta won need pe result ni victim need to ba si result o se nkan kan won ali danu kia kia asi anya ni nbe

0: para so leso gbagbo san le se bonu fm nord 2.9 oh my god o koja be leni seri olorun saanu ni an so le kan lori oro awon iko kokan ati akoni mo gba nkan olorun saanu ni oro England ewo iko ti o ba je lo ku mo pe ori lo ba won se bi be ko nkan mi a sele te pe inu awon akoni mo gba awon agbabo awon fans je won tele ko kan onu won si ma bi won won ni du inu won ni du si oro re ball bi tin lo bi tin won mo ju gbo e lo na lori oro league ile wa lori Nigeria nbi na o ye ka soro lori e na tori NPFL teni o te ki santa tan ko se foju kekere wo bi tin won mo bakan na ni Saudi Pro League lori ni Saudi Arabia Cristiano Ronaldo aba amulika aswa ni lori ni Saudi Arabia lohun CR7 ororo tin disu tin deyin league Saudi Arabia ta mo si SPL Al Nassr lo wa loke tinte lori akaso nbe yen bakan na Al Hilal wa ni number 2 lori akaso pelu ami meji pere laarin won sugbon iko ti Al Nassr ma ba pade leyin ele to pe ifeso se ko to ku na niyan na lo nje kayefi be mi se foju nu wo tori pe tabani ka wo iko ti Al Hilal ma koju ni Al Khudud yen ni eni bayi so lowo yi Al Hilal ni koju Neom LC o si nja olubori ni eyo kan si odo pelu outstanding ti o ni labalabe Al Khudud ati Al Khalij na gba eyo kan si odo 1-0 o ye ko ri be o se mo pe Al Hilal ati Al Khudud orogun owo wa laarin iko mejeje labalabe na taba ni ka wo Ibrahim ifeson se laarin Al Hilal ati Al Fera ago meje asale ni bakan na Al Nassr iko Ronaldo awon na gbagbo pelu Damak FC mo ba pa ide yi awon wa ni league owo sale on fe relegate sugbon won wa won ma jawo olubori lati ku ni owo sale tori ti won le lulu iko Al Nassr o ti tun mo si pe won ti bo lowo relegation sugbon ti Al Nassr be na ba na won awon na ti gba ife eye
1: iyen ti sure fun
0: kilo lero ko ma sele nbe yen
1: ife se won se o ti e ni oro kan to n jaran irin latari pe Damak yen o gba ife se won se kan lana tawon yen te so pe o ye ko na ife se won se pe boya won fix e ni so da a le
0: won ba relegate a le fun pressure si
1: pe ko ni si pressure lori e mo to ba
0: n ka ba se padanu lana yen
1: igbe to ba fe gba na si toro jawo olubori lana so Al Nassr ife se won se o arin won ata Al Nassr nsin o ta Al Nassr ba lu o fi bẹ́ẹ̀ sí ìpalára kọ̀kọ́ tó máa ṣe fún lẹ́yìn tabadẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé Al Hilal àti Al Nassr Al Hilal jẹ́ ikọ̀ tó yẹ pé tábà wo Saudi Pro League yẹn sìn ó ti gbé bí abilà back to back tí ó bá ti gbé lẹ́lẹ́kẹ̀
0: tó
1: bá fi eléyìí nìkan lẹ̀ tó bá fi eléyìí lẹ̀ kí Ronaldo nǹkan tó yẹ kóun ti ń wá látọjọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n àmọ́ pé nǹkan tí bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀fà fi ń dùn náà nìyẹn torí pé tí ikọ̀ kan bá kàn filẹ̀ fáwọn yòókù kò ní dùn á dàbí ti àwọn Bundesliga àti àwọn kíní tẹ́lẹ̀
0: pàṣẹ lè filẹ̀ máa ìka tọ́ra kò lè filẹ̀ yìí sì fi lè filẹ̀ ni pé àwọn ikọ̀ àwọn agbábọ̀ tó wà nínú ikọ̀ yẹn gangan
1: àwọn
0: náà ń pe owó oṣù wọ́n sì fẹ́ẹ́ láwọn sì fẹ́ẹ́ gba orí yìí wọ́n á nà bọ̀ filẹ̀ tó pé Ronaldo wà níbẹ̀
1: o jẹ nkan to ti n wa lati gba loti
0: lọjọ to ti pẹ
1: lati gba loti de Saudi Arabia
0: ba se wa bo wa nsin ife ye meji oto lo wa niwaju Ronaldo lati gba
1: amọ ile
0: to
1: lo fe lo wa wa lokun
0: ko le fi itan yen ba le to ba ni ka wo iko ti Al Nassr wa yi iko merin o da di group and company ni iko merin oto ni won dare Al Nassr Al Hilal Al Ahly ati Al Ittihad ti Benzema wa tele tele ri awon merin yen babo lo kan na lo ni won tobi pe n to fa nigba kan ti iko Ronaldo fi binu pe ani n te n se lorilede Saudi Arabia yi ohun tohun ohun o lowo si iwa ajebanu gbaarin lo ye ko yari parara gba pe anise ohun o tele yin bi ti won mo eye se be iwa radada palapala ni tawon tara waje Al Nassr Al Hilal Al Ahly pelu Al Ittihad eyan kan so lo n dari ikọ merin e wa yo ikọ kan so pe e n gboro rogun si ikọ kan so te fi feed won ko le ma ba ragba ball to po e wa gbe pedeke le awon to kun pe won la nfa lati ragba ball mo o te fun o pere se ni ofin wa di awon to kun fun ede ikọ kan to ye ko ri be yen lo bi Ronaldo n gba kan pe to ba ye pe o kan pe ki yen ma ba se ni won a ku fi ko le fun yin tabi ko ma gba ball gba gba fesose kan lo ye ko se gadie fun bi igba melo kan ni sa to koya lohun pe ni sa ta wa he na ni pe òun fẹ́ dúró lásán pé ẹ̀ níyanjú tó wà láàárọ̀ tó wà ń lẹ̀ yìí kẹ máa pín owó lọ́gbàdọ́gbà sórí ikọ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́gbàdọ́gbà jẹ́ pé ẹnìkan ṣúná ló ní won ni se be won abi won ko ninu iko yan
1: be ni o ni eh mu te be ka pada lo si orile di Premier League nibi ti awon oruko ton ta si
0: tarisita
1: pe player of the season I mean Bruno Fernandes, Gabriel, Morgan Gibbs-White, Erling Haaland,
0: you know Arsenal, Steve
1: Dreyer, Declan Rice, Antonio Semenyo, Igor Thiago, Legito, Talu yo yeko ba Premier of the season la yan agba bole.
0: Siwaju na ko won to kasile yen mi ti doko da ko Chelsea mi ati ati o.
1: Iyen ni
0: oro bo dan so to libe kini. Man U under ko tiran ko Man U. Undaru ko Arsenal, undaru ko Man City. Awon ko te bi so ni sa ta wa yi. To fe pe ni iko. Ma ko to so pe o champion, o champion ni mi. O ye ko wa ninu awon
1: ara mo gbe.
0: Ko ye ko jo
1: oso Chelsea, o ti form ni sa ta wa.
0: Eh, bo je
1: be wa je ololufe ati gba follow.
0: Te ba gba, e ma so e ma pa o champion.
1: Yo pa re
0: to do le mu e ma je champion.
1: Odun me ri la si fi gba o champion yen.
0: O da la ni o champion te gba lo sin. Odun yi sigba o champion. Ko ti odun meji lo abi meta.
1: Odun to nbo,
0: do sa pe meji.
1: Abi odun to nbo nbo wa le gba Premier League.
0: Eh.
1: Ni
0: I don't know. Duna dura aso ile po laarin awon ati agbabole na sugbon jogbe lo boya ohun wa ni o ohun ko ni o ki wo ko to bere Chelsea ma ni akoni wa tutun lara awon akoni wa to fe ni na ni Alonso ni je la roko Fabregas o simi arabi ti won won leyin Alonso akoni mo gba Crystal Palace odi meji ti Bournemouth Irola. Ah, you go just sit down. If I'm not going to you're a good boy. Teachers are like, you get it, but you're not going to be a good boy. Bonnie Motz. I'll be Crystal Palace.
1: Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my
0: shit.
1: Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh,
0: my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh,
1: my shit.
0: Oh, my shit. Oh, my shit.
1: Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit.
0: Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my
1: shit. Oh, my shit. Oh, my
0: shit. Oh, my shit. Oh, my shit. Oh, my shit.
1: Tori awon ma demand for awon kokon ti e babolowo yun
0: to le sile
1: nkan to fa ti obi je awon eni ti
0: won awon isanwewe ni won mu ka kiri pe an to won ka niyan won le mo ko nkan to lo gidi bi abiru akon ba Liverpool tele ri ko tele lo ga mu yan
1: club
0: to club o ni siri awon le ni record gidi ni e o le mo wo Premiership ka ka kiri
1: ti bo jure lo ti o ba se pe boya mo ri o lo ma di
0: mo ri o ngba lo mo ri mo ri akun lo ma di dige do no after ta le laarin mi ati won fun ni le ni leki won wa ni ko gba le si
1: ibo
0: ibo ilu mi de
1: o ma da ri asaloti no ni o asa lo do wa o ni se ma ri lo si o ati ati o jo mu de
0: I'm not going to be able to do it. Bongalo ile yi boya emi no ni goru e
1: meje ti lo
0: ti se bo pe mo pe kanju kan
1: re a ba tu mo ohun ta ba tu wo na yato si
0: ani mo ba ni ka ni ma fun lo gidi
1: Chelsea
0: ati ba ati ba akodi mo ba
1: Chelsea le ma gbo lo fun tori pe standard ti Chelsea nse si ti mo ro ba di pe mo da gbo eru ni
0: ko le daro
1: mo ro nkan ti mi so be ni pe mo ro ohun obilifu pe ka ma npe omo kekeke
0: demand
1: ohun ma le o ma be awon experience
0: player o ko ra first
1: round ke lo
0: bi a wa no si me
1: o ma o ko da gogo project ye ru no
0: o ri so fun o kire so fun ma di lo se pe ala ko inu ke fun ni striker gidi number 1 ni best leyin o ke oju meta
1: be
0: won le ti agree pelu e o wa nle
1: o de ti lo ma ni
0: eh ki ba so
1: o so ro pe
0: o se ma ba me control o lu ma control on player yen kanu le ba ka o le ti
1: fere wa laarin
0: bo so wa yen
1: ti mbappe
0: ti wo wa yen o le ma lo ju o le ma lo jodu meji lo
1: I
0: don't know.
1: No, I'm so funny long contract.
0: I'm so
1: funny.
0: Bo se wale ni eniyan a fi ese nu dede sibi nibi ta ba dele ni mo pe o wa gbinu ṣugbọn eyin lo lu fe jesi eni binu ni ko se ta fi mi se eyin ni ke tun rayin to o se pe ile agoro bi jesi mo lo mo ko rora ṣugbọn ma yuwa lo lu mi te gbe nu se na to ro ju be lo
2: oko mi bale
0: o se jo so wa wa ni
2: ṣugbọn iwo le ti si
0: a amọ la so fo wa ko be lo mi le wa fo ko e wo oni ju ara ise bo le fe Neto na lo do le se fone fe kun ni ju ale yin ejo erale e se jeje o oro ye bolu awada na la fin se ko le ba da ko le ba dun ni a se se be oro pataki lo le se bond fm ti won gba wa laye fun eto yi bo ni mo ro pe ana won ipulu kankan mo se ni ka ko mu die na bi be ko ni awa ni pe ka tu tesu waju die ni ni ra wo ni yen sugbon ju be lo Eje ka sai do kilo mu para bona.
3: Time don't finish. I not get money to Richard. Or your jetta don't finish. And you not get money to solve. The GC Bank airtime and data load there for you anytime. Just that *737*90# to borrow airtime. And *737*91# to borrow data. You fit collect up to 10,000 naira instant. And just 2.95% to terms and conditions apply, sha. You not go ever hang with the GC Bank airtime and data load.

0: Olorun te ba nba bo lati owo ago merin abo ta ti gbase ina ri pe gbogbo e osugba dupe lowo Olorun nisin alejo wa gege be e se mo won awon te ti ku alejo mo lati le se Reality Point Limited o lagbara o won tun gbe tuntun dele ni emi o le pon alejo mo sugbon te ba ngbo wa fun igba koko loju tin e ma yi kuro n Bond FM tori pa anfani to po gidi o na ni e ma je lati le se Bond FM 92.9 ma fe kon daruko won tori pe awon to ba ngbo wa fun igba koko mo fe ke mo pe eni yi anfani po te ma je lati le se Reality Point Limited mo ki e kuro le o
1: e kuro le sa sadale wa sa
0: lo se wa kuro ke ni ma
1: e kuro le ara le
0: Okay, let me call you at TV 31.
1: If I don't call me, sir, that's the Leisure Realty Point Limited. If you lua fajenda ba lati le se royalty point limited ta tun pe ni sakio landlord gang
0: o ruko te ma nje iye wa ni sakio landlord
1: be ni ani bi ka landlord din ke ma lo ke ngogon ke di landlord fun ara
0: ni se ngogon ati mo fe so se ti lo ma ti kole be iya ko lo ba landlord ni pe ogbe ni ma ya bi si mo o mi lo ti kole
1: bi fun ko o ti tan ni e e wa so fun
0: abi e ko wo pe we adupo lowo yin o ile yin lati so dire o
1: Oh, where is she? What did you tell her? Landlord, but I'm me, eh? But tell me, no, gang, okay, along she, along the best of food, oh, yeah, me, she land me, she's Santa Samo, even money lifting.
0: I don't call it back, but you
1: should buy it. Exactly, exactly.
0: Madam,
1: if you are.
0: If I didn't dagba.
1: Benny sir.
0: A man saw for me at the baby or semi local, the general store. Benny. Any charity point limited at the room.
1: 21 years, that's a very shame.
0: See how we voted for my law.
1: 40.
0: Then you can your wife just wear the wounded.
1: I rack
0: was shady. Every time I'm watching what you were going to come here by the
1: board of the door.
0: I would the wife just pay when LGBT.
1: You're
0: only a little. You're only a little. You're going to go back to by the cushion for what I'll
1: be.
0: Emma, I'm going to go attend a command so for me. Pe o ti yan ba fura o ni lo ni o to ba ti ala ye o ti ra ni e ora o ra mo are na ni ke yo sorire ke yo ra le ke yo kole o da ni bo ni awon ile yi wa se e ma ba yan e ma n tale na abi ma be ma ba yan kole e mu gbe pole kan
1: a ma ba yan tale a ma ba yan ra ile a n ko ile fa won yan ta n se be ni sugbon in ta n so lo ni tori ile ya promo ta n se lowo go mo wa le ose to koja mo so ni pa ile ya promo ile ya promo na o tun continue on the 29 osu yi lo ma kase nile tara fi so pe aso wa so ile dele ni pe ka je ka won yan mo pe ojo ti ose ile promo ta n se to ma kase nile ojo die lo ku to fi ma kase nile so awon promo wa den lori awon le wa to wa ni mowe Eto tuwa tu wa ni benu mo we o fada en to wa ni alapoti ni adodo en to wa ni beni ati en to wa ni alapoti o la so lori e ko ba pe ta to ya le fi se ile ta won yen fi le da ko so lori awon ile wa ehen gan la so
0: lori la le se ti oloko deyin ma eyin ma ba won da ko yen ati
1: ara awon lo ma da ko won funra won
0: en to ba nu won raye pe mo fe gbe si nki ale se Reality Point nkan so possible ke ma ba
1: eh ara se lori yen sugbon ani nkan ba yen fun yen for now but
0: ya awon lo ma
1: nkan ta wa wa fun ni pe ile wa ile to je ni oni ko si pe to wa dola ni ti gba e omo nile kan ma de to ma ni a e kuro lori ile wa abi ke gbe ile yin kuro abi ke gbe nkan te
0: awon kan so awon kan awon omo omo ile ko kan de jade ko ni ro
1: nkan ta
0: awon ta le bi o mi o mo si
1: ara ko si ri olojo to wa de ba ti ra e ti ni ifokan bale era ifokan bale era peace of mind
0: be ayo
1: ayo be ni
0: ko da ni se Reality Point Limited ma ko to ri pa e tesi waju awon anfani wo lo wa lori ile yin akoko e di so siwaju e ni ko si nkan to npo lo mo nle pe wa lo mo nle po o mi ni poro fun ma awon leyin yi se ina wa lori e so tin gbe be
1: awon ese to wa kon wa te ye pe awon eyan tin gbe be te pe no wa nbe bi en to wa ni mo ri o fada ta npe ni prime estate phase 2 ni mo we iyen gangan gangan bayi ina wa nbe omi wa nbe lo lo gan a n se interlocking estate wa lati enu ona wọnú àwọn interior estate wa
0: àti bẹẹni
1: àti ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tó bá lọ sórí ilẹ̀ wa lẹ́ẹ̀ni láti àwọn tó lọ sí lẹ́ẹ̀ni wọ́n ti rí pé àti ṣiṣẹ́ ibi ibi lórí estate wa ẹni tó wà lápò tìyẹn náà ní adódo at the fence estate e no ti de be sugbon ona wa nbe at gated estate ni sugbon awon yan tin gbe be o sugbon awo ti fa nitori pe
0: ama bi numa any gated estate ni but what is good at the fence ejika
1: be en to wa ni mowe at en to wa ni araputi yen mejeje lati gate at the fence e awon mi da wa te ko won la pe okay awon fe ra le yi awon fe tun ta lojo wa de bi ani next few years ele se be lodo wa nu ele ra ke ra pamo keke o mi fe college lori ohun ko be mi se nbe we fi yi owo pada nbe bi se investment ni ele ra ke duro fun osu melo kan ke sun ta ke de rere gbobo lori ile na so awon le wa de ni ani en to ni survey ani en to ni register survey ko de si wa la kankan lori awon le wa
0: e so pa owo ti en se to
1: Sunday, but nigba mi wa te pe ama fun yo ni aye lati lo even sigin sejo te ko ama lo normally
0: bi
1: no bi ajo Tuesday le ko pe okay e raye ni ojo kan bayi okay ama se je ka lo lojo iteke aye ba wa ama gbe n lo so ile na
0: okay e se lo polopo mu dupe inu mi de do tori pe odu ni yen kin se mo fun loko
1: e se gan
0: mo mo de so le ko se mo ni uruko yo ni baje o
1: ami
0: o uruko ba ti baje o n to fun go le ko wojo owo ra o
1: uruko to dara ni wura ti fadaka
0: very good awon ta se to yin na uruko obodo baje to ra na se ni le se bond fair ko de baje ko le ni baje
1: ni baje la
0: mo fe de mo mi pe ero ibani soro yin ba n fara bale pe
1: okay
0: awon to ba n gbo awon to ba fe ra le to be dara po mo yin
1: okay
0: mo pe julowo ile ni ile ba wa ni ma eni e ma n ba yan ko le
1: be ni sir
0: se ni awon ile kan te ti ko
1: e ba awon ala awon kaka structures ni mo we a de ma bere kan lowo gan ni sida homes ni aja very very soon ama to ya ni estate kan be te gba ti koton te ka awon yan tin ge be ta awon yan ra sugbon a fe bere phase 2 kini to ba ti di pe kini e ba ti jinoto an se lowo lowo to ba ti jinoto ama gba so to ma so fa awon yan pe okay ani le ba sugbon lowo lowo ni Lekki ani 5 bedroom duplex ta fe ta to wa te ko won ti koton to ti wa okay o na wa le so number mi da fe pe mi
0: se owo yo de won ma owo le yi yo ga duro ba owo le ti se nta loki ba yi won lo
1: ko ti won jara lo pe eyin na mo ti mo we na se ri ibi to si develop eh eh le mo pe ile ta de ni na egbe titi kan ke ti dan to se se be ni shagamu entertain ko jina si be ara egbe mi ese to mi to wa ni mo we egbe titi kan ke ti dan go te se lowo lowo ni so kin se bi to won rara ibi te pe te ba ra okan yin ma ba le pe ni ma dun pe ah olohun so te ke mu ra mo gbo radio le ni ti mo de wa ti mo lowo be ti mo de sanwo nkan te ma so ni
0: okay e ba mi pe ibi ti le se yin wa ma o ile se Elite Pond Limited ke ba mi fara bale pe ro ba ni so yin
1: ben ogudu no fi zo wa ni number 9 adebayo ogun ronbi ni ogudu ni kombi bi number mi de ni 090 39 34 94 90 92 92 lekan si 090 39 34 94 90 92 92 okay
0: e ba n pe lekan si ma binu
1: 090 39 34 94 90 92 92
0: Eshe lopolopo
1: Ife Oluwa Fadendagba lati le share Elite Pond Limited
0: Eshe lopolopo ma thank you
1: Daro sir

ma se se oju isaju o si ni abajade esidibo ohun bo ba se ri o na ni wa kede oruko ati ayo egbe o wa ro ose eleto idibo ti won yan si ward kokan lati se oju se won pelu inu kan ati ise ti won gbe dani lakotan alaga egbe APC ka ti lo eko pastor Cornelius Ojelabi o wa ro gbogbo omo egbe lati pe fun alaafia bakan na ki won tele gbogbo eto ati ilana ti egbe to lakale lona to ba eto oselu awarawa mu ekun ile ise olopa ipinle eko ti tewo gba alekun irise to gbewura daada latowo ile ise to seto ati leyin nipa oro eto abo ni ipinle eko Lagos State Security Trust Fund ni igbara dide eto ati se idasile iko ti o ma koju iwa odaran na ninu atejade iroyin eto jade latenu alukoro fun ile ise olopa ipinle eko SP Abimbola Adebisi Olo so di mimo pe eto na wa fun lati fi koju iwa odaran ni o kaakiri ipinle Eko lara irise ohun lati ri oko ti won fi ma se ise ti o ma lo ti o ma bo pelu awon nkan idaabobo ara nigba to ntewo gba irise ohun loruko ekun na commissioner olopa ti jani fatai o na fi idinu ohun o si dupa gidigidi lowo ijoba ipinle Eko ati ajo security trust fund fun atileyin won o se lalaye pe gbogbo irise yi yo tun wulo lati fi ma dide ati lati fi koju iwa odaran commissioner olopa o wa fi ye wa pe ojuse ile ise olopa ni lati koju iwa odaran ni ibamu pelu ayipada ofin to de ile ise olopa ile yi ati to gbe lese gomina ipinle oyo onimo ero seyi makinde o ti se agbekale iko titukan ti o ma gbe na oju awon to nwo iwa odaran e to pe ni violence crime response unit ti o ma se ise labe ile ise lopa ni pinle oyo lati mu creator abo ko rin le jato si tele lasiko ifilole eto ohun ni gomina pe fun ifowo so po to lori latodo awon ara ilu pelu ajo to npe ese eto abo na o si ni eyikeyi iroyin to ba ti ni se pelu eto abo se pataki lati le ba dekun iwa odaran lawujo wa onimo ero makinde o so wipe iko titun osara ohun yo dabi iko ti o ma dide si isele pajawuri ni pataki julo ise isele ijinigbe idigunjale atawon iwa ibaje to pele keke akiri ipinle na ewe gomina makinde so wipe isele bi won se ji awon kanko gbe kaakiri ipinle oyo o se afikun pe ko fi be se eto abo to mi na doko mo ni ipinle ohun o wa kominu si isele na o si ni ipinle oyo koro oju si fun ide eyi o pe fun atuto lori oro eto abo lawon ile iwe to nbe jakijado ipinle oyo o si fi da olugbe loju pe ijoba n tiraka o pelu awon ise eleto abo na lona ti won fi ri awon akoko na gba pada lowo awon ajinigbe ti won si foju awon asebi ohun ti won foju won jofin iroyin agbaye le n gbo lati ile ise wa Bond FM 92.9.

A quit at this you are. You are Bond FM 92.9. A rebola tinu botifi idiro into sonic by pay. A way show o mogun le yik by Louis call mogun lady America. O tisha kupa akpashe wa afu yi kwa femisho foni. Ti oruko enje Abu Bilal al Manuki o ti fidi mule. Ni eti ominla Lake Chad. Ibe ni wanti pa. Ni nwa te jade iri nto jade. Le ni Saturday nwe ni are tinubu ti shala yesi nwe. Lori ya bajade iri nya yo yi. O si konsara si ishi akin. Iti yi kwa mogun meje jiti wakpa wakpa shi. Koda. Are jawo di mo pe ko kin se olori ko apa apaninja yi ohun ti opo tun mo oruko e si Abu Mainok niko oni oyi ohun pelu opo ogaloga lawon mo ogun mejeji ni won mu bale nibi ti won fara soko si ni inu igbo kijikiji yato si awon mo ogun ile yi ati ti awon ti ile America na o ko sara si won o tun ko sara si are ile America pelu iyen Donald Trump to wa se iranlowo fun wa ni Nigeria o si ni

Baba wa Kayode Fashola le ngbola ti le se Bond FM 92.9. Ori no ma fi ma fi ki kabiyesi awuse onigbongbon wa Leko. Oba Adeyemi Ajasa kabiyesi kara ole o.

Adeyemi Oluwa Segun Ajasa Olopo omo itan baba mo mo die me ngba ti ma ti won soro na Oluwa ti se omo ton pe ni Ajasa te ba n gbe ni aye toro itele te mo itele dada abuya lafe nwa se mo lafe nwa lafe nwa lati ma lo si ota lohun oju ore bi oba sanjo nkan wa ton pe ni ewu ajasa ewu ajasa awon idile baba kabiyesi loni kama ki kabiyesi wa ba ilu shasha ba baba tunde oguro nbi akinlowo won la olola yi ni kabiyesi ma se 14 years anniversary o bo ilu shasha yo gba lejo fe ma kunbe koda kabiyesi ni ngboro mawa muni ah bonde fe mo

gba yin te ba mo wi pe e nwa oko e nwa yawo te si mo wi pe lotito le nilo obirin e nilo oko e ti wa nle ti pe ti pe oko yin salai si abi yawo ti ko yin le aboko tin de lo ko yin le ni e ma ru arupin e ma bon le se bond fm agomokola le yi gbogbo ele gbo daada obirin ti wa nle daada okunrin do de wa oro lohun o je ko yi wa pe igbeyawo se pataki igbeyawo e de mo pe asiko ta wa yo gba be keni kan ma dagbenule mo ma nsaba so gbo ati ma ti lori ofe o lewu gan tori idagiri oru awon buruku de po nta nsin you know e wa nkan se kan e lo woko e lo wa yawo ke gbesile ko ma je inikan te ba si mo wi pe e fe loko mo e wa omo kan to ma da bi omo te je pe e ma ri ranse ti o ni je inikan o lewu ibanuje oni kan wa agomokan la le ni bond fm o na le ba mi pade

Telecom. Oni ba gbe lawo mo eniyan. Latari virus tan fi eti atojuko kaakiri gburu. Eleyi to nbi ki oke en yo ma di beta. Ko wa so make so le fo oko mo garaga. To koja aranti Olorun ba la lori kore. Lo mu mosalasi alalu barika. Mu le uda. To kale si je shate do sun lere ipele Eko. Se agbe kale awon wa si gba nkan gbe. Ibi ta o ti ma pade awon afa roko ijoko ti won gbo sunna le Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Ko bo jo jibo Friday. La go mesa sa go mewa le. Lo pade Dr. Sirajuddin Bilal Alaso. Bi Bond FM 92.9. Bi bale Saturday la go mesa go mewa le. La ma pade Dr. Sharafuddin Dadebo. Bi Bond FM 92.9. Ojo Sunday ni the Seattle Nurse. Bi Bond FM 92.9 bakan na. Ibi ta o ti ma pade baba wa Fadla Sheikh. Zekiru lai shafi la go mesan sa go mewa le na ni o awon eto wonyi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lori kore ko ron ba la ma pe ni ile udara mo si nipa alawa ami.

0: ogo ni fun olorun leni to tun mo wa pade lori eto lese kese oruko temi o yi pada oluwa to biloba omo baba tin je o delicate bi won ti mo si mc giga loluwa baba wa ti wa mi pelu mi baba wa olatunji talabi ta ti won si baba woli lese kese baba sa e ba mi ki gbogbo ara le sa
1: bi ara ba ti sa o ma mu mana mana lowo
0: yes sir
1: ara o ni sa ko gbagbe imole
0: ato sa
1: e gbo mi ni oruko oluwa ase ni mo fi ba elada re so gbogbo eni to yo elenu gbogbo eni to da aye re duro
0: yes sir
1: loruko oluwa won ma ri binu olodo
0: ami loruko jesu
1: eyin to wa eto yi e fi ara pale
0: e fara pale dada o
1: be mi yan ba wa ninu ogun
0: yes sir
1: fun imoye odun ti o de jade ninu re woli olorun ta ran si
0: yes sir
1: ni ko idi ba pade
0: ko si ronbe sir
1: wa gbo mi daada ni akale yi pe o ba mi pade lori afefe yi olorun lo ran mi si o
0: ko si ronbe sir
1: wa fi ara bale mo ma pe nkan meji la aro la akoko mo ma pe omi omi ti mo fa fun gbogbo eniyan yi omi adua lati ori oke ti baba lo latejo sinu re egbo mi dada o
0: eteti o
1: omi yi yato si gbogbo awon omi ti opolopo eniyan lo nbu omi eleyi anu gan ni emi gangan rigba lati ri omi ibu tori pe ko si ri isoro ti eniyan le ma la koja laye
0: yes sir
1: to ba ri omi yi gba omi adua iyanu ade sele ninu aye re tori na ni aro na mo ma fun eni ara omi yi lo fe ni o emi o ki nta omi
0: ara sir
1: wa gbo ikeji ni aro na gbogbo eyin te nilo onje boya o ri onje to le je abi o omo re o ronje to ma je ni aro na ni ago mefa si ago meje la aro na ma ti ma pin onje fun opopo eniyan eyin na wo lose to koja yi
0: yes sir
1: mo pin onje fun ai maye ni thousands of people so bo onje yen si po nle ni aro na ni mo fa pin so iwo to ba ni lo onje tete de ni arola
0: yes sir
1: bo se ni ni
0: to no let me lenu baba wa ninu oluwa eh baba wuli eh nkan kan mo fe bere lowo yin sa lale to ni sa nje o se se ki ofa aye wa lara eyan o le ma mo nkan fa aye wa lara ohun
1: shari bere te bere
0: yes sir
1: ibere apame ni sugbon egbo emi ijo sese ki ofa aye ejo awon wo laye se aye gan ri aye se daye mo
0: emi o daye mo baba
1: daye mo
0: to sir
1: tori pe awon tan pe ni aye inu asiri ni won wa bene ko ki sani to mo pe won wa ninu aye afi ti olorun ba tun lasiri se gba mi
0: agboye
1: sir ni odun kan toko ti yawo kan wa si church wa an se isoru ero lo bi ona olorun olorun ba dari mi si odo toko ti yawo yi laarin ero awon mo ijo mi won ma gbo nkan ti mo so yi won de ma se lerisi toko ti yawo ni won won jo wo the same anko sugbon oluwa ni ki lo gbe owo le ori iyawo bi mo se gbe owo ni ori e
0: yes sir
1: be ni oko re so pe e ma gbe owo ni ori iyawo mi mo ni oluwa lo ran mi si
0: abi
1: ha mo ni oluwa oni oluwa ba ran mi si oni yan oni gbe owo le ori e mo ka lo ta okay ko ma worry mo ba pase mo ni oruko jesu ki ina olorun ko wu ara iyawo e bi ina se wu ara iyawo e
0: yes sir
1: iyawo e ba pariwo lo ba be si ka o ni ohun lo n di oko ohun mole
0: jesu kristi
1: niwaju olomodun yi o o lo lo n ba yi oko ohun je o ni ohun o je ki oko ohun ori sese mo Oni roburu buru fi sara oko.
0: Jesu Kristi.
1: Ta ye fi baje. Opo to ni magbe owo lori yawo.
0: Abi.
1: Bo ya yere o si ni ko je mi.
0: O ra nge.
1: Sugbon mi ne le ti yawo e be si so. Ni wa jo lomo do yi. Mo bere peru agbara won loni. Oni aye meta ni won fohun.
0: Jesu Kristi. Eye meta.
1: Be ni oni aye meta ni won fohun. Mo lo ko si ngba to nbo. O lo ko si bi kan ti won ti se block. Olo tojo aye meta kasibe.
0: Hey.
1: Olo lo n ba ye baba oko nje.
0: Jesu Kristi.
1: Ti baba oko fi mu oti kiri.
0: Hey. Olorun o.
1: Oni baba oko a mu oti ade jasikota. Ibe ba so. Olo to n se leleyi. Ajo ti mo so ki sojo ti sojo kekere o. Eru ba gbogbo eyan. Omo ko ri su eku. O de salo lo lo yu adawa. Bene. Olo ma be. Awe eyan mo wa so pe ori fi fo God lo ori bi be. Ori bi be
0: follow no
1: ori bi fo se gba mi
0: eni
1: ti aye mba ja to lo paracetamol se gba mi bayi
0: agboye sa baba ofi
1: o fa aye bo ba ai mo ye ta to gba mi ni ale yi to je pe o fa aye wa lara re sugbe iwo go le mo tori pe aye lo ni o fa won fi ma nda ise eyan fu aye lo ni ofa won fi ma nda aye eyan do soju kan ani ti ofa wa lara re o go ni mo ko ni mo sugbon o to ma fi mo ni mo fa so fun yi ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: oju kan ni aye re ma wa
0: bi adagbo mi
1: ni aye re o ni le tesiwaju o ni le gbe nkan re se bo wa ise o ni ise bo ntaja wa ma je gbese
0: jesus
1: tori pe ofa aye ti wa lara e
0: lara e
1: o de wa ni enikeni to ma se lanu o ni le to ma se lanu iwo to ngbo mi ni alai
0: yes sir
1: se ofa aye o si lara e
0: won na yera re o
1: se oju kankan ni aye re wa
0: bi ra re le
1: se bi ti awon elegbe re wa nu wa ki lo se le sa won ma re iwo iran se mere mama yi farabale ko gbo eleyi
0: yes sir
1: gbogbo omo to bi
0: yes sir
1: ki lo de ti aye won wa loju kan won graduate won ise won graduate won roko ki lo fa o fa aye ti ba won mo yi ni o ni aye won se wa ni oju kan
0: ko
1: se gba mi
0: sugbon
1: won ni ni le fura si sawari enikeni ti o fa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: won ma ra ni yede bi pe anjora iloju ninu ise ati osi ko ni le gbe igbese lori oro aye e ba ma so pe nkan se ani kan o se won
0: abi
1: o ko ba ni kano bi kan ani rada o ko wo ki kuro ni church o won pastor won so pe ki ani kan ma jade o ko ma kuro ko ma sagbere si o tori pe ko si bitan lohun tori pe won te ra ni ye pastor eni ko ma jade kuro ni church bi to wa sugba aye re n baje
0: be bi
1: won ni ko ma jade ni church bi to wa sugba nkan o lo dede ni bi to wa yi nkan o lo dede fun awon ma re wa loju kan o fa aye ni
0: ofa aye
1: ani ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: amari ni ra to le ko ni lo nje je on adimo ko ni le sowo school e o school ko me e ma so mi dada sugbon ni ale
0: yes sir
1: oluwa ran mi si yi iwo to ma ri pe aye re ni lu aji pada
0: yes sir
1: to fe ku oni oju kan to fe ki ise re ku oni oju kan to fe ka won ma re dide ku awon ma re dan la ola tete de o mo ma fo yin ni omi kan la lola
0: yes sir
1: omi adua ni o omi je kan lara kan ti Jesu to fi se iyanu
0: surrender sir
1: e wa foju yen Jesu ni ko lo won ni odo Siliamu
0: beeni sir
1: abi be ko tori elomi mama criticize ani won se pe omi no o wa ninu bibeli Jesu lo omi o ko to ba ti wa ninu bibeli eyo gbadọ tako ani kani to ba tako ibinu olorun lo wa laaro la
0: yes sir
1: mo ma ko fun yin ni omi ye omi baba lo ra ni mu ikekekere lowo ikeji mo ma pin onje Fua ya imaye nyanana. Kwa si mese pato, ebyo njanone. Bani, bo ole kereo, suba posesi, ema ebyo njanone. E kama njine, muna nyanona atabatua, ema ali jesu. E di ema ali mi wano uwa, nana. Torike, goni lemi, e nilu ati soro. E je ki onoro lomi, e kwa loru sekini, kwa lomi, kwa tu ashiro bwaje. To bani nana, ti mo besi swa yinafo, la yini miri, uwa gamma kwe onoro. No belly, no one would always send you.
0: Yes, sir.
1: Shut your luashi. I see it to me, send you. No, not to me. It won't allow la. Mama piomi, mother ma pionje. I go men for Sime Genarola, Nimati ma pionje. Nibi can beat your batimbo. A yamia haro la yino. To batin yoga. Ogba gege. So for look at the pay, churchy babale sekese. No lo, ni moji sonla, lebe oje meko. Churchy babale sekese, lati ogba. Wazwe, churchy babale sekese. So for look at the bear, pay ni moji sonla, lebe oje meko. Toba gya gege person ma lode, a gege person, so for look at the pay, churchy babale sekese. No lo, ni moji sonla, lebe oye meku ma fi egbe oye meku yesi pe moji sola legbe oye meku come ba ru e lo si another place mo wi ni oruko oluwa
0: yes sir
1: to ba ma de ni arola asiro gwa ye ma tu jesu o de ma fun e lona bayo
0: ah ni bo se jesu
1: I want to talk to you that see you. Who will never go bow? She won't determine. Quote to the Lana. Don't buy the Lana. Why may pay Jesu? But what better like that to be on? Or what I make a social
0: Oh no, Lotte boy, Lati, and no eco. Or Lorum, Baba, wa Ajiri, ati eco, the Tolo, near Kukui, Ola, Ude, no, no. I won't pui, ni a royal banter tea, epi. PC baya umbo o mono o 70 66 76 8 6 1 7 o 70 66 76 8 6 1 7 Ati 080 84 10 15 29 080 84 10 15 29 Ha lero jubai lo lori eto lesa kase futi ti o ne Olu wato me loba, le ninji ya mbaba ti nji ya delike iti bubwe nyoti mwasi. MC Kigaluluwa, alon, tono mwo ni, te dedelo la wu, te di kwenye olon, umbubu nisishi. Kire, unisho uruishi wu, iri, nifene kwa kwa.

Baba. Bond FM Lawa 92.9 fellow sowapo kari aye. To ba ti da go mokanla igbeyawo atata mo nwo ko mo nwa ya. Ago mokanla abo ariya olopin ariya is unlimited e tu gbeyewo lasale toni. Ba wa se kabiyesi ke ma ba wa ki ori ade awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa.

sí bogun náà se le le to Olorun ma pada se náà ni agbára o wa lowo Olorun ka tun ma se kabiyesi si awuse onigbongbo oba Oluwa Segun Adeyemi Ajasa iwaju lopa ebiti a ma re si lagbara Olorun baba se ni ka ma ti gbogbo awon musulumi patapata pe won ku ipale mo odun o odun ayabo won ta ma fi se ni rorun ohun na ni Olorun ba ma pese e fun wa lase Edumare bi oba awuse onigbongbo oba Oluwa Segun Adeyemi Ajasa se ni ki a ma jise na fun gbogbo awon musulumi patapata ati awon todun ba ti balaye eni odun ba balaye ohun na musulumi ni o kristeni ni o onisese ni o kabiyesi ni ka ma kiyin pe ku palemo odun.

0: ti babalajo ma se eto lale yi baba wa Kayode Fashola ma ku ile bayi la kara ile re wa la keru ona kabiyesi la ko balade gbogbo ba patamuki yo gbogbo ijoye mo ki yo bo bale oko ilu bale mo ki yo onisegun gbogbo onisese mo ma ki ye ka le o ko inte ntaja patapata baba loja ya loja mo tu ki ye ka le gbogbo ni moto pata e ka le o onisha ijoba e kale
1: dana yomo
0: onisha osu adani na mu ki e kale ta wa le epo te ngbo mi lowo mu ki e kale o ta wa nu moto opolopo lo ma npe mi oluma ti nu moto lawa ta tin gbadu yi bayi mu ke inu e kale gbogbo pede pede soro soro mo ituro aburo yi re abi e kale sa
1: onisha dana yomo
0: se radio to fi ti won le to ngbo bond fm mo tu ke yin na e ka le se mo ma won temi awon temi de mo mi gbo ise leto abu pata omo yin tin de mo ki ye ka le o gbo ni ta wa binu obirin patapata e dako e temi leyin e ma se temi loju fayawo to de ti renti le o ti se to ati gbeyawo le o bo to ba je pe o si ma nbinu abiju onilo ati ma se suru die be ko oro re ko mo da bi ekute to sare wo idi amu lo ni o eyo ba fi suru pa amu afo omi adanu ekute atun sale o

lo arabirin Adebanke Adebanke lati ilu Ikorodu leko age o na 47 years ni obirin yi ah te ba ri obirin yi o ni hips legba igbe ito e ba yi to ba joko le mi o rewa age 47 years ni ko ibi mo ri o si kuro lodo oko e oja lo nta omo ilu Ekiti ni ipinla Ekiti de ni Adebanke esin Christian ni lo se o odudu orirumurumu omo e ah in fact o yagba o le lowo ni bia we gbogbo e na o se regi o de tun leji o ni oun fe okunrin to